0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad daw ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
1: XFM.
3: The music of salvation.
4: You are the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM. Forever.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You are the Word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM. Forever.

0: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Valira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa ako na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
5: Katropa mo!
3: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa nanaton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo sa sinigid nga gabi? I hope nga yara kamo sa mayugid subong panglawas, malipayon. Kag subong man yara gid sa maayo nga pangunauna. No, dili kita bala stress. Kundi kita nangin malipayon sa aton nga mga pulungkuan subong. Kung nagapungko kita o kung nagaubra man, o kung ano man ang aton ginahimo subong, I hope nga yara kamo gid sa maayo nga condition man sa inyo nga mga panglawas. Kadalayawan ang Diyos sa sini naman na gabi nga nakalapot kita sini nga inuras mga kauturan. Before kita magapadayon sa aton niya nga pagtuon sa purong sa Diyos, subong man sa pagpanamyaw, magapamati danay kita sa isa kapinasahi nga ambahanon.

Magapa nga maidanay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan ngayara ka sa kita saan sa mga langit. Among ginabalik ang pagpasalamat pagdayo sa imo sa sinigin nga kagabhion. Ngayon mo kami ginpalabot naman siningin oras nga sa gihapon malipayon. Thank you sa imo protection, mga blessing nga imo ginhatag sa amon. Kag sa sininga gabi, kami naman magapamati sa imo mga pulong, subong man magatuon. Ikaw maghatag sa amon sing langit nun nga kaalam, kaya subong man balaan nga espiritu nga magahatag sa amon sang nagkaigo nga paghangop, nga maintindihan amon ang imo mga pulong nga amon karon matun-an. Ikaw magabless sa tanan imo nga makanakan nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw man magaayo sa mga balatian nila subong kung mayara nga gaantos. Pagsubong man, ikaw mag-a-bless sa akon mga bibig sa pagpamulong nga manginuyon gid sa imo kabuboton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Saliwat, good evening sa tanan aton nga makabayanan. Kumusta? Nakapanihapon na? No, ang aton mga kauturan dira siguro ayhan ang aton makabayanan nga early nakaluto sa ilan nga panihapon noon. Ati may lang nga pagpanihapon dira. Ang ibang guro, no, tingbanay nga luto, no? Halin sa aga, hasta na mag-gabi kay para save sa gatong mga kauturan. Kiti, mahal karon so ang gatong, ang gasol, no? So, muna nga, ang ibang tingbanay na lang luto, no? Ang mga kabiyanan na itong agod nga makasave sa ginatawag nga kwarta mga kauturan. Sige. So atong ginatamya unas tanan diri ang mga kabiyanan sa siyudad sang Iloilo. No, may gabi sa inyo atanan sa aton nga mga driver diri, no, sa taxi o kung sa mga pribado, publiko nga mga driver naton, may gabi diri sa inyo halong sa inyo nga mga pagmaniho, no, sa aton mga Grab diri subong, di uso na gini ng Grab subong, no, no? Mga in-drive kung napada, Maxim, no? Halong kamo sa inyo nga pag-drive subong, no? Nga nagapamati sa inyo nga mga car stereo dira. Sige, sa aton nga mga kauturan diri sa Panay, no? Mainggap iman diri sa inyo, tanan, no? Kutob sa malabutan sa aton nga mga tingog, no? Kung iba na aton nga mga stasyon sa XFM, no? Kung nakatutok sila, kung nakakonek sila, no? Sa Kalibo, Ruhas, no? Antique, Kagbakulod, no? Naton nga mga kaabyanan. So, may gabi sa inyo matanan, no, sa sinigin gabi. Especially sa mga naga-live subong, no, live nyo nga makitaan ang inyo kubos nga lagad. Diri mismo sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan, no. So, pwede nyo dira i-follow. Aron nga sa diin, updated kamo mga kauturan. Kag, hindi lang sa sininga pala tuntunan, kundi sa tanan nga mga impormasyon sa sini nga istasyon mga kaabyanan, no, sa pagtudlo sa kanilang lawas, mga balita, mga entertainment, no, kumpleto ni diri sa aton nga istasyon mga kauturan. Gani i-follow nyo, no, aron nga magdamo ta at the same time updated kamo sa tanan nga mga balita mga kauturan. Oo. So share nyo, no, kag thumbs up nyo mandra mga kaabyanan. Sige. So aton ginatamyaw ang aton nga mga pinalangga nga munog palamati dira sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayuna, no, may gabi sa inyo tanan dira. Kag kumusta, no, gabay nga yara gid kamo sa maayo nga kondisyon subong. Okay, aton ginatamyaw ang aton nga mga kauturan nga nagapamati subong sa gihapon, no, Sister Banji Bilyena, may gabi dira Sister Banji, no, upod sa imo panimalay, happy listening ang dira. Kag gabay nga yara ka sa may panglawas, no, bisan sa imo edad medyo taas-taas na, no, tawagunta na lang na nga senior citizen, pero ati pag-on gyapon na, no, Sister Banji dira, no, gabay nga hindi lang pag-on sa ikayong lawas kundi pag-on pagid sa pag-alagad sa Ginoo. Praise the Lord, no, Sister Banji, may lang nga pagpamati dira upod sa imo nga panimalay. Kag subong man sa ilan ni Brother Panoy Bilyadulid dira sa Panuran Lambunaw, no, may gabi dira Bilyadulid family Sister Jing Jing, kag sa imo dira mga kabataan, no, damo ta mga listeners dira, no, may gabi lang dira sa inyo nga tanan. Okay, kag subong man dira kay Brother Rick sa Davao, kumusta Brother Rick, no, Sister Pinky sa Davao,
maila nga pagpamati ninyo dira, no? Ayawan ko pangita sa imo sang Sabado. Abi ko ara ka to, so wala gali. Sige lang na, next time ah. Kasi makabisita mo ko sa imong ini nga naman nga mga sinima na. Sige. So God bless dira sa imo, upod sa imo duha ka mga kabataan, Sister Stephanie kag subong ma Sister Abigail. Okay? Kag subong man kay Sister kaning Sumiho Isma, no? May gabi dira Sister kaning, upod sa imo pinalangga nga bana kag mga apo kag mga kabataan, no? Happy listening na dira. Kag subong man sa imo utod nga Sister Marilo Saragusa, no? May gabi dira sa inyo Sister Marilo. Kag subong man kay Sister Magdalena Rabago, no? May gabi dira sa inyo. May lang nga pagpamati, no? Ka God bless man dira sa imo. Padayon sa pagtuon sang pulong sang Dios, no? Sa Biblia, agod nga magdugang ang aton yang ihibalo, no? Sang kamatuoran. Amo nang nami eh, no? Dili na mabakal ining aton ginatun-an. Amo ang pulong sa Ginoo, di ni mabakal sa bulawan o kung ano pa nga mga pilak, no? Kundi pinaka mahal ini nga mga ginatawag nga pagtuon, no? Di ni siya mabakal makauturan, wala sang ginatawag makatupong sini, no? Ang pagtuon sang balaan nga kasulatan. Okay? Sige, so kanto ta diri sa Uton, no? Dira sa Barangay Trapitsi, maying gabi dira sa inyo. Kay Doc Crispin Hiko family, maying gabi, happy listening na ninyo dira. Kay subong man kay Pastor Estrira Senior, maying gabi dira. Upod kay Brother Joseph Estrira, kung nagpamati siya subong sa iyayang ginadrayman, no? Mailang pagmaniyo dira Brother Joseph, no? Ka good evening. Upod kay Sister Lalay. Okay, kag subong man kay Brother Emil Buraket, no? May gabi dira sa inyo. Kag sa imo pinilanggang asawa, Sister Jennifer, kag sa imo duha ka mga kabataan. Okay, kag kay sa Sister Rachel Sanseda, no? May gabi dira sa inyo. Sanseda family, no? Sa Uton, happy listening na ninyo dira. Kag God bless man. Okay, kag katota dira sa Liganes, sa yapat mong ginatamiyaw, si Brother Ronel Olbido. Iya pinilanggang asawa Sister Chuna kag sa iya mga kabataan, Sister Julina kag si Mary kag si Maria. Mary Marian man, okay? Sige, English kag ginbisaya. Sige, so may lang pagpamati inyo dira kag subong man sa Olbido family, no? Happy listening na inyo dira kay Brother Feliciano, no? Olbido sa utod ni Brother Ronel. May lang nga pagpamati nyo, dira na dumduman ko na iyang alan. Sige, God bless man, dira sa inyong tanan, no? Kag aton mang inatamya si Brother Paul Dumagit sa Yapo, no? Dira sa Dumangas, Sister Marianne, Sister Maribel, no? Pirutso, sang una yang apelido sa dalaga. Kag subong man kay Brother John Sumugat, no? May gabi dira sa Persian Housing sa Dumangas. Sige. Happy listening. Damo tada mamunog palamat eh sa ilang mga radio. Sige. So, thank you sa inyong pag-subaybay dira, no, sa Housing Dumangas. Okay. Sa sining gabi, aton mga tamiyaw ang aton makauturan diri sa Tabok Suba, Haro, Iloilo. No? Sila ni Doc Erwin Lapos. Lapos family. No? May gabi dira sa inyo. Salamat sa Santon Coffee Gold, no? Santon Plus Gold, no? Nga kanami sang sabor gid mga kauturan na, no? Kanami sini kay ang imulawas mabatyagan mo gid yang magapag-un ka, no? Mangin energetic ka kag magwapo kag magwapa pagid ka, no? Mga kauturan. Okay, kay may collagen. So amo nang nami, so bakal kamo makauturan agod yang mag pag-on ang aton lawas, no? Ang mga kutis dalaw medyo nagloy-loy na, no? Tungod kay may edad-edad ka na, inom ka bala sang Santon Plus Gold kay mag-ayo ka gina, no? Magnami ang imo yang lawas, no? Magputi ka na, maghining-hining ka. Sige, kag sa iban pa naton nga mga produkto, no? Sang Mighty Sea, no? Mga kauturan,
nga makatagpapag-on sa aton niya nga lawas. Sige. So, sinigabi aton man, ginapasalamatan gid ang tanan aton nga makauturan nga nagapamati gid sa ilang mga radio, no? Damo subong nagapamati tungod kay ang radio daw na andan aton nga amo lang ginang aton ginapamatian. Ti kung naga-Facebook ka, no? Ti kung may load ka, ti amo na makasubaybay ikaw no makauturan sa aton niya nga programa. Sige, so sininga gabi, nakuturan padayon kita sa aton niya nga pagtuon sang pulong sang Dios. At least, amun siya ang aton niya nga panihapon, espirituhanon mga kauturan. O, ti ko nga panihapon ta physical para magpagkun aton lawas, ti amun na, no? Ang pagkaon sang mga prutas, mga ulutanon, o kung parisan di mangin pwede nga ang Pinoy dili mag kaon-kanon. So at least, no, inang kanon kag utan amo nang nami gid nga kaunon, oh? Kay para layo ta sa mga balatian. Sa aton nga pagkaon espiritual amo ining ginatawag nga pulong sang Dios. So sa sining gabi, no, magatuon kita no sang pulong sa Ginoo. So aton lang inigin titulan sang ginatawag ang matuod nga pagkamatarong. So naibaluan natin mga katuran nga ang matuod nga magadulom sa aton sa pagkamatarong wala gid sang iban kundi si Kristo. So aton tunan ang Biblia kun matuod gid bala nga si Kristo ang ginatawag nga sulundan para kita mahimo man nga matarong o kun maayo, no, nga pamatasan maayo nga mga pangginawi bisan pa yari ta sa sininga kalibutan makauturan. Kaya ining kalibutan subong, no, ginggamhan ini isang panulay, kagang iya ginahimo, puro lamang mga kalainan. Oo, mga kauturan, puro mga kalainan. Kani subong, no, grabe, no, ang kalibutan, bisan pa ang masilingin na to niya nga, ari naman kita sa last days, it because kay terribly na gid, no, sa aton kadlawan karon, no, sa mga gadget, no, grabe, terrible, no, makauturan. Kag Muslim, mga tao, bisan mga bata pa, no, may ara na nga mga cellphone para siguro ayan, no, ang ato na ibaluan nga magbakal ka sa mga cellphone o kung telephone, no, makauturan para may ara ka communication. Pero subong Muslim, nagbakal ka sa amuna nga mga gamit, no, kung kaisa, hatagan mo o kung baklan mo para lang may ara kalingawan. Oo, mga kabataan, himuon nga kalingawan ang cellphone. Pero way takabalo, o kung nakabalo naman, pero kung kaisa, mga kauturan, no, sulong pa sa iban, kita naghatag lang sing kalainan sa aton nga mga kabataan. Nga man, unang kalainan, sa regisyon pa lang mga kauturan, balda ng aton mga kabataan. No, mata, igo, ginamakabinan. Okay? So sa rason gamay pa, bata pa, guba na ang mata. No, sa bagay damo man optical ah. No, kauturan to amo na. So wilabot damo sang mga makita dira sa mga kabataan nga dili amo, no. Kamo na inchindi dira mga kauturan. Sa rason, no, mga bataon pa lang wala pa sa insakto nga edad, no, naga kadisgrasya na, no. Tungod nga aman, tungod sa ilang nga makita dira mga kauturan. Oo. So amo na nga grabe na ang kalibutan subong. Amo na ang gitawag nga gamhan sang panulay. Now, sini nga gabi, no? Tuod ba lang nga si Kristo lang ang aton sulundan sa pagkamatarong? Sunod diri sa John 15 verse 1. Nagsiling pa si Jesus, ako amo ang matuod nga puno sang ubas kag ang akon amay amo ang munog atipan. No, sunod diri sa balaan ng kasulatan. No, si Kristo amo ang matuod daw nga puno sang ubas. So ubos ganun parabola ini makotron ukon mga parables, no, ginhambal sa Ginoo. Gitawag siya ubas meaning kahoy ukon tanom, no, makauturan. Kag sinya dira ang akon amay amo ang munog atipan. Sino ning amay? Amo ang Dios mga kauturan. Kag ang tawag nga ubas si Kristo. Verse 5. Ako man o kon
Ako amo ang puno sang ubas kag kamo ang akon mga sanga. Ang tao nga nagapabilin sa akon kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang nagapamunga sing madamo. Wow. Kay kon wala ako sa inyo, wala gid kamo sing may mahimo. Mga kauturan, ini nga mga pulong nagpakita o kung nagapakilala sa aton nga indi gid kita magsalig sa atong kaugalingon. Kundi kinahanglan ikaw kag ako kita tanan nakaangot dira kay Kristo. Kay siya daw amo ang puno, kita amo ang mga sanga, mga kauturan. So kung ang sanga nakaangot sa puno, may tendency nga ina siya mamunga. No, nga man kay nakaangot siya sa maayo nga puno. Sino ang puno dire? Amo si Kristo mga kauturan. Kita ya suno dire, amo ang sanga mga kaabinan. Sino niya dira ang tao nga nagapabilin sa akon kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang nagapamunga sing madamo. But sing ano ning bunga mga kauturan, di siya literal nga bunga kundi bunga sa maayo nga mga binuhatan. Okay? Ang pinaka maayo pagdiri nga binuhatan makotron arang ara bala sa Galacia no bukaron niyo da inyong Bible. Ang pinaka pang pinaka nami diri nga bunga inang ara sa Galatians 5 verse 22 to 23. No? Bunga sa balaan nga espiritu. So kung inyo nabasaon may ara siyam dira ka mga bunga. If kung ang Holy Spirit ara na sa imo kag nakon, amo na siya ang patubas sa mga kaabyanan. Ti nagapanguna gidira ang love, no? Bunga sa gugma. Okay? So nga may ara ka na tinatawag pagigugma, it because kay ikaw nakakunik dira kay Kristo mga kaabyanan. Kag magapakita na sa damo nga mga pamatasan o kung kinaiya mga kauturan, tungod kay ikaw, yara na nakakunik kay Kristo. So, kita tanan nga mga tao. Gusto sa Ginoo nga kita tanan, yara sa iya. Nagakunik mga kauturan. Oo. Kay kung nakakunik kita, butsing ganon, mga sumulunod kita dira kay Kristo Jesus. Okay? Kay kung di kita magsunod, sininya dira, wala gid kita sing mahimo. Butsing ganon, bisan anon pa naton paninguha, bisan anon pa nato himo sa nga aton nga ginatawag nga kaayo, pero wala kita kunik kay Kristo, adi gihapon naton mahimo ina makauturan. Amo na nga kung tanawang tanga kabudlay magsunod kay Kristo, pero kung aton ina ipasa Ginoo ang tanan, kay ang Ginoo na nakahibalo, hapos lang gid mga kauturan. Oo. Kay kung sa aton lang, wag kita mahimo eh. No? Wala kita mahimo. So amo na nga kung ara kita kay Kristo nakakunik, wala sing imposible mga kauturan. Ano pagid? No? Sige sa versikulo 4, no? Juan 15, versikulo 4, magpabilin kamo sa akon, kag magpabilin man ako sa inyo. Okay? Pareho nga ang sanga, hindi makapamunga, sa iya lang kaugalingon, luwas kon magpabilin ini sa sanga, amuman kamo sina. Hindi kamo magpamunga, kung hindi kamo magpabilin sa akon. So, butsing ganon makauturan, anong butsing ganon bunga? Ang imo nga mga ginahimo. Tanawa bala, kung maghimo ka sa ginatawag nga kalainan, no, halimbawa, isa ka bata, ginalaygayan, ginatudloan sa maayo nga mga pagtudlo. Pero kay way siya gasunod sa mga pagtudlo sa iya ginikanan, no? Ano ang resulta? So, siyempre, malain mga kauturan. Oo, amo na siyang matabo dira. Kung ang ginikanan man, gahimo man sang dili maayo sa pananawan sa Ginoo mga kauturan. Natural, ang iya kabataan, amo man na ang iya himoon. Like for example, ang tatay, musiling, to hindi kagin mag-interest ang mga bisyo. No? Hindi kagin maghagay panagarilyo. Pero ikaw nga tatay, ga panagarilyo. O niya, suguon pa nimo ang imo bata,
nga mubakal si Garlio dayon may paaman pa nga hambal, sinduti o kon sindihin na lang adaan ang si Garlio. Diba? Di karon, siyempre ang si Garlio, hindi na siya magsiga kung hindi mo pag suyupon. Siyempre, inuuno mo ang punta sina o kon sindutan mo sang lighter o kon posporo. Di kon sa mga bukid-bukid ka to, may kingki na gamay. Kag isu-su mo to ang punta, dayon suyup mo dayon sang punta man sang sigarilyo para maduktan mga kauturan. Now karon, te siga na sigarilyo, ihatag kay tatay. Te siyempre, nakasuyup na to siya. Di kabalo kasi na makauturan ang sigarilyo, once nga daw naadi ka na sa aso sina, no? Di pangitaon mo na. Abaw karon kay te, siling si tatay, hindi ka magsunod sina, ha? Di ka magpanagarilyo. Karon kay ang bata, kita niya man nga gapanagarilyo. Di may buot na. Siling isang tatay, nga ato'y nga gapanagarilyo. Kano'y ba ginambalan ta ka nga hindi managarilyo? Ano sabat sa bata? Siya, hindi managarilyo nga ikaw lang igatudlo sa akon nga managarilyo. Siya, tarso nga ga sabat-sabat. Kasi naway ko nagtudlo sa imo, ginambalan ka gani. Ay, naano ka man niya imo, taya nga. Siling ka gani sindutan. Way ka gatudlo. O konsindihan ang sigarilyo. Ang tatay makuturan na urungan. Diba? Eh tuod man, gahambal siya nga hindi maghimo sina, pero ginasugo niya paagi sina mga kauturan. So ano ang bunga? Ha? Maayo kun malain? Malain nga man, ikaw mismo, nga ginikanan, amuman ang nagtulod sa imo kabataan sang hindi among ang binuhatan. Meaning to si daling istorya, dili ka epektibo nga sulundan sa imo nga mga kabataan. Nga man, gahambal ka lang, pero ang imo ginahimo, labag man sa kabubuton sa Ginoo. Di ba makutunan musli amo man ang mga tao subong? Di man tanan, pero kalabanan amo na. No? Musiling ang mga nanay, day, to, hindi kahagay pang maritisa. Oh? Pero makita sa mga bata, mabatian sa mga bata, nga mismo man ang nanay, nagamaritis man. Pero gambal nga katudlo nga dili mang maritis. Mabatian man. Di kabalo ka makutunan mga bata niya, subong. Kadasig man mang ano, kadasig man sa ilayang panguna, huna-una mag-adapt. Kagdasig man sila mang kainsindi sa sina nga mga bagay. Ha? Imagine makautoran. Amuna, so siling sa Ginoo, hindi ka mo makapamunga kung hindi ka mo magpabilin sa akon. So meaning, ara kita kay Kristo. Botsing ganon dira, ang tanan nga gihimo ni Kristo, sandiri pa siya sa kalibutan, ang tanan niya nga mga gintudlo, nga ara sa balaan ng kasulatan, subong man sa Espiritu sa tagna, kinahanglan aton ina i sa gawi sa aton niya nga kabuhi. No? I-aplikar. No? Kahit kung imo ina gina-aplikar, meaning, no, sulundan ka. Ah, si tatay ito, maayo mangin mo. No? Wala siya ga-pangaway, ha? Wala siya ga-intras ang mga barkada, wala siya nag-abisyo, di ba? Huh? So, musiling ang bata, di natural, hindi ko maghimo sina eh, kasi tatay, why gid gahimo sina? Di ba, mga kauturan? So, but siya nung nag-abilin siya, diha kay Kristo. Okay? So, gusto sa ginutanan kita, ara sa iya mga kauturan, especially sa pag sunod sa mga kasuguan sa Ginoo. No? Nga makauturan, kay kita, gipaanggit sa Ginoo nga iyang nga mga soldado. No? Mga soldado. No? Ang soldado makauturan, kung aton ikumparar, diri sa aton nga panggobyerno, ang soldado, amon nga tawag nga mga peacemaker. No? Amon na makauturan, ang soldado, mga pulis, no? Sila mo ang nagapatunga sa ginatawag nga kalinong, no, mga kaabyanan. Di kung kaisa lang galing, no, may mga amumana nga mga yara sa sinang ginatawag nga palangakuan, pero sila man ang salawayon. Pero daw talag sa laka lang na mga kauturan. Pero kalabanan, sila ginaya mo ang makita nga dili tig himuga mo. No, mga kauturan, kumbaga disiplinado, ina sila nga mga tao. So kung katawan kita sa Ginoo, kinanglan disiplinado man kita.
no, mga kautoran, bilang mga soldado ni Kristo. Now, siling diri sa sinulatan ni Apostol San Pablo, sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 1, Tubtob 2. Siling niya diri, ikaw Timoteo, no, nga bilang akon anak, magpakabakod ka sa bulig sang Diyos. Ini nga bulig, nabaton mo tungod kay ikaw ara na kay Kristo Jesus. Sino gambalan sini? Si Timoteo. Ang nagambal, si Pablo mga kauturan. Bilang si Timoteo ara na kay Kristo. Meaning nakakilala na kay Kristo. Sa rason mga kaabyanan, nga ginatudluan kita, nga dapat mamati sang pulong sang Diyos, tining na reformasyon, para kita makunik dira kay Jesus Christ. Oh? Verse 2, sa nabatian mo sa akon nga mga pagtudlo o kung pagsulundan nga akon gintudlo sa kadam-an, itudlo mo man sa mga tao nga masaligan. Okay? Nga nagatudlo.

baton sa mga hintil ang kabuhi ni Kristo until nga naglabot sa aton kadlawan, subong. Amo ni gali makauturan ang proseso. Agad nga kita tanan, makunik dira kay Jesus Christ mga kauturan. So ano ang atong tunduan nga mga tao? Kadto ba lang hindi masaligan? Ha? Sino diri makauturan sa balaan kasulatan? Itudlo naton sa mga tao nga masaligan. Kay botsing ganon mga kauturan, hindi ta silinga daw palagpat lang ang aton nga mga pagtudlo. No? Kundi ang aton tudloan kadtong mga tao nga willing mamati, willing mag-adapt, willing magbaton sa sina nga mga pulong. Kay kun motudlo ka sa dili willing, ati siling pa sa iban nga mga kauturan naton, nugon lang ang imo yang laway dira. Nugon lang ang imo yang pagpangabudlay dira. Kay siling pa nila na ginapalusot na piyak dalunggan. Okay? Pero mga kauturan, salamat sa Ginoo nga ini nga mga pamaagi sa kahanginan, damo ang makabati. Tiina nga mga tao, kung masaligan sila, ti-adapt nila ni. No? Ilan ni batunon nga mga pagtudlo, kinahanglan nga ara gid kita kay Jesus Christ. Now, sa dira nga ang mga pamatasan ni Kristo, ang iyang maayong nga ginahimo, ara na sa imo, ginakabuhi mo na, like for example, sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. No? Ang napulo ka mga sugo, kung imo na ina gina-adapt, imo na ina ginakabuhi, so anong himuon mo? Imo man ipaalinton sa iban. Suno sa balaan ng kasulatan, diri sa ikaduhang Timoteo 2, versikulo 2. Amo nang nami gali mga kaabyanan. Okay? Now, ano pagid? Verse 3. Mag-ambit ka sa mga pag-antos bilang maayo nga soldado ni Kristo Jesus. Kinigidang soldado, mga kauturan, dili man ni basta-basta eh. Ibutang nyo sa literal ang soldado, dili ni basta-basta. Before sila mahimo nga soldado, pirti ang ila yang sacrifice. Pirti ang ila nga training. Diba? No? Ato ni balo ng kong soldado, grabe na ang ila yang training. No? Di kundi ka naka-antos sa mga pag-training pa lang, di ka gidya mahimo nga soldado. Meaning to say, sa aton nga pagka-Kristohanon, may ara nga mga pag-antos. Di sa silingko na gina sa Galatia 5, versikulo 22-23, ara man agyapon ang sacrifice kung ara na sa imo ang Holy Spirit. No, mga kauturan. Amo na siyang bunga sa Holy Spirit eh. So kinanglan, kung ikaw soldado ng Kristo, kinanglan may ara sacrifice. No? Mga kauturan, amo manggod ni. Kining mga pastor, ining mga elder, ining mga liman, no? Gitawag ni sila mga soldado ni Kristo. So kung soldado ka ni Kristo, kinanglan mag-sacrifice ka. Ha? Mag-sacrifice ka. Lain abis subong mo. No? Kung inyo tulupang doon, kung ikaw ara sa ginatawag nga pagka munog soldado ni Kristo o kung munog pangabudlay sa Ginoo, di libutsing ganun niya nga, di ka na magpangabudlay. No? Kundi ikaw mismo magpangabudlay. Ipakita mo sa imong mga kauturan, mga members sa church, nga sulundan ka, nga nagapangabudlay. Oo, amo na. Iniling tawag nga pastor, kung imutan aw na kung meaning sa Biblia, no, sa Isaiah, kag sa Ezekiel, no, kaangay ka sa ang ginatawag nga munugbantay. No, ginggamit dira ang ginatawag yung nga ido, mga kauturan. Ano ba lang ido? Anong purpose nga nagsagod ka ido? No, sa bagay ng iban, daw ginhimo na nila kalingawan. Pero musligid, mutawag nga nagsagod ka ido kay para may magtaghol, may magbantay. Nga kung may tao nga dili na kilala, mataghol gina mga kauturan. So, butsing ganon, ikaw, nga soldado ni Kristo, kinahanglan, ikaw ang munugbantay sa imo mga karnero. Na, amo nagali mga kabinan. So, need nga ano daw? Mag-antos bilang soldado ni Kristo. Verse 4, kag dapat pareho ka sa soldado nga nagaservisyo, dapat igali magpangabunlay. Kung ikaw soldado ni Jesus Christ, wala siya nag-aubra sang iban pa nga mga obra, agod, mapalipay niya ang iya opisyal. Grabe, makauturan. Kung ikaw galing manugpangabunlay ni Kristo, wala kay

0: iban nga sideline. Wala ka sang iban nga mga ano pada nga mga hilimoon. Kundi focus ka. Full time ka nga nagaserbisyo sa imo yanga amo. Ti sa kun sa military ni makauturan o kun sa mga kapulisan ta niya, oh, kinanglan focus ka sa imo trabaho bilang soldado. Wala ka sang iban nga atindiron. Oh. O kun may ara ka man dira pero sa oras ka duty ka gid. Amo na mga kauturan. Subutin ganon sa mga munog pangabudlay o kun soldado ni Kristo, kinalan focus kita sa aton nga mga buluhaton. Kita ni tanan ginhambalan diri mga kaabyanan. Oo, kita ni kay may ara kita obligasyon eh, no, dira kay Kristo. Ti kun ikaw nagahimo sini especially nga mga munog balantay ka sa imo yang iglesia, kung nagahimo kasing matutom ang imo mapa palipay diri ang opisyal kitawag diri amo si Kristo. Okay, so dira nga ikaw naga maminatud-on sa imo nga pagka soldado dira kay Kristo, no, ang imo mapalipay wala sang iban kundi ang Ginoo mga kaabyanan. Versikulo 6. Kag dapat pareho kaman sa mga mangunguma nga nagapangabudlay, kay indi bala ang mangunguma ang una nga makaambit sang iya patubas? Pamangkot mga kauturan. Tuod ni indi. Sa dira nga ikaw, gigamit naman diri ang mangunguma, ginasoldado. Okay? So kung honest ka nga soldado, ang mapahalipay sa imo, ang imo mapalipay ang imo ya nga tag-as nga mga opisyalis. Oh, sa aton diri si Kristo. Now ginggamit naman ni Apostol Pablo diri makauturan ang mangunguma. Now sino una makabenepisyo sang imo nga mga ginatawag pananom kung ikaw nagapangabudlay o kung ikaw mangunguma? Siyempre ang nag-uma mga kaabyanan. Okay? Ang nag-uma. So kung ikaw mapisan nga munog pangabudlay sa Ginoo, ikaw giduna makaangkon sang ginatawag reward mga kauturan. Ano ang reward nimo kag nakon? Amo ang ginatawag nga kabuhi nga walay katapusan, kag ang balay nga busog bulawan nga ginaman sa Ginoo didto sa langit mga kauturan. Amo ang reward nimo kun ara ka kay Kristo, nakakuni ka dira kay Kristo. Okay? Versikulo 7. Huna-huna sing maayo ining akon mga ginasiling. Oh, aton daw paminsaron maayo. Kag buligan kagid sang Ginoo agud mahangpan mo ini tanan. Aton gid paminsaron makuturan. Ano ang imo ginahimo subong? Ano ang imo pakita adlaw-adlaw sa Ginoo mga kaabyanan? Ayhan ikaw nagapangamuyo, ayhan ikaw nagahimo maayo sa imo isigitaw, ayhan ikaw mahinatagon, ayhan ikaw nagabulig sa mga nabudlayan, ha? Kay ina mga kuturan nga paghimo, isa ina ang makapahalipay sa Ginoo. Last, ayhan ikaw nagatuman sa sugo sa Ginoo. Amo na mga kauturan. Kung kita nagapamalandong singsibo sa sining nga mga pulong agod kita makunik kay Kristo mga kauturan, mga kaabyanan, ang Ginoo malipay. Pero kung ang aton ginahimo lain sa pananawan sa Ginoo, ang Ginoo mga kauturan dili malipay. But sing ganon, wala kita nakunik dira kay Kristo. Tanawa ba lang ako sa simple lang gid kaayo nga paghango. Ang isa kakahoy nga nagatindog dayon utdon ang sanga, mga kauturan, anong matabo sa sanga? Ha? Anong matabo sa sanga? Siyempre, malaya. Musliman ang sanga nga nagaluy-luy na mga kauturan, din siya na ihaboy. No? Ginahaboy ina dito sa basurahan o kung dito siya sunugon mga kauturan. Take note mga kaabyanan, kung kita wala na connect dira kay Kristo bilang sanga mga kauturan, ti siling sa Ginoo ara sa Mateo ang parabolo dira, no, ang kahoy nga wala nagapamunga utdon kag ihaboy idapog didto sa kalayo. sino nang akahoy mga kauturan nagarepresentar ina sa mga tao mga kauturan. Oo. Amo na siya mga kabinan. So amo na kinahanglan kita maghangop sang pulong sang Dios. Agod nga ano daw? Ha? Mabuligan kita kag maintindihan ta ang tanan nga mga pagtudlo sa Ginoo. Now ano pa gid versikulo 8. Dumduma ang maayong balita nga akon ginatudlo parte kay Hesukristo nga nabanhaw nga kaliwat ni David. Tungod sa akon pagwali sang maayong balita nagaantos ako, no? Sino nga balas si Pablo? Nagasacrifice siya kagina kadani gina kadinahan pagani ako pareho sang kriminal. Pero ang pulong sang Dios wala makadinahe. Si Pablo grabe makutan bisan gin preso siya pero wala siya nagauntat sa pagwali sang pulong sang Dios. Padayon siya nga naga sulat ka ginapadala no sa mga kaiglesyahanan nga sila makakilala sa Dios. Di kita subong makautor, wala kita hilway kita. Wala kita kadina, no? Pero si Pablo literal may kadina, may ara prisuhan mga kauturan. Subong kita sa bagay nakadinahan kita sang kasakuon sa pagpangita sang mga iya sa kalibutan. Why not a time mag-alagad sa Ginoo? Why not time nga maghimo sa blaton sa Ginoo? Amo ning balantayan naton mga kauturan. So kinahanglan, tagaan ta time ang Ginoo, no? Sa pagpangamuyo, sa pagsimba, sa adlaw nga iya nga namutan. Suno sa balaan kasulatan, Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Amo na siya ang adlaw nga inugsimba sa Ginoo. So kinahanglan, hindi kita magpakadina sang mga kasakuon o kon kwarta mga kauturan, kundi tagaan ta tinion ang Ginoo sa iya adlaw nga inugsimba nga mo adlaw nga Sabado. Versikulo 10. Gani, nagabatas ako, no? Inabatas ko ang tanan para sa mga pinili sang Dios. Agod maluwas man sila paagi kay Kristo Jesus kag makaangkon sang maayo gid nga kabuhi nga wala sing katapusan. Wow. Kung ikaw munugwali sa Ginoo, kung ikaw ha, inanak sa Ginoo, ikaw pastor, ikaw leader sa church, ikaw among pare sa Ginoo, kinahanglan may ara pagbatas. Hindi kay nagapatawhay ka lang siling pa sa iban, adawat lang sang offering or tithes, wala nagapangabudlay. Mga kauturan, ang Ginoo dili malipay sina. Kinahanglan magbatas kita, magsakripisyo kita like sang mga apostoles sa Ginoo da time. Like kay Kristo nga sang diri sa kalibutan, siya nagbatas kag nagapangabudlay mga kauturan. Okay? Now, sa sininga kagabion mga kauturan, dapat kita ara nagid sa Ginoo. Ang tanan nga ginatudlo sa Ginoo, ang tanan nga mga warning nga ginatag sa Ginoo, I hope ara na sa imo kag nakon. Gani mga kauturan, wala kita kabalo kung saan o magtakop ang kaluwasan, wala kita kabalo kung saan o kita kwaon sa Ginoo mga kauturan. Kay ang tag-iya sa aton kabuhi, amo lamang si Kristo. Gani mga kauturan, saan o pa kita mag-alagad? Saan o pa kita nga maga-baton sang iya nga mga pagtudlo? Aton ginasulit-sulit, perminte diri ang kasuguan sang Dios. Nga aton perminte ini, ibutang na sa aton tagipusoon. Jeremiah 31 verse 33. Gusto sa Ginoo nga masulat na sa imo kag nakon ang iya nga mga kasuguan. Kay amo inang ginatawag bag-ong sugo mga kauturan. Halin sang una, wala ina gindula until nga si Kristo nagpakatawo kag nangin matay sa imo kag nakon. So gusto sa Ginoo ang iya kasuguan, ara na sa imo kag nakon. Kun ara na ina makuturan sa imo kag nakon, suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. Kuptan ta ina sing sibo mga kaabinan, nga wala sing makaagaw sina sa imo kag nakon. Ang iban siguro ayan mabudlayan pa sa pagkabuhi o kun sa pagsimba sa matuod nga gintudlo sa Ginoo nga inugsimba mga kauturan. Pero ipa sa Ginoo tang tanan, Lord, tudloy ako nga ang akon ginatuhuan sang una ma-change pagkadto dira sa imo. Agod ako makunik dira sa imo. Amo na mga kabyanan, Musli ang mga tao subong, naanad sang aton panimbahon sang una sa unang adlaw sa simana. Tungod kay amo na ang aton namat-an, yes. Pero inagali makautolan. Suno sa history, kag sa Biblia, inagali nga inong simba sa unang adlaw sa simana, hindi iya sa Ginoo, kundi iya ina sa tao. Ano pagid? Iya ina sang sapat nga mapintas mga kauturan. Imo na ina ginakabuhi, at the same time ginatintal ka sang mga tintasyon sang panulay, pero siling sa Ginoo, dili ka magkadiskuryo. Kung sa soldado pa, no retreat, no surrender, di ba? Mga kauturan, no? Di gid mag-retreat. Once nga, hindi magsiling ang ilang opisyal, ilang general. No, nga, sige, bira. Ah, bira yun. No? Pero kung masin siya, retreat. Ah, retreat. No, mga kauturan. So, ang Ginoo, nagatudlo sa aton. No? Bisan patuod, madamo ang mga ginahimo sang panulay sa Mateo 24 verse 12. Ano dira ang propesiya? Nagabuad ang kalautan, apang ang gugma sa kadamaan, nagabugnaw. Normal na mga kauturan, tungod sa mga makita naton nga mga malain nga mga pamatasan sa tao. Kisa, mabugnaw ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kisa daw, musiling kaya nga, hindi na lang ko mag-alagad sa Ginoo. Pero anong laygay mga kauturan? Mateo 24 verse 13. Pero ang nagapadayon sa pagsunod sa akon, hasta sa katapusan, amo ang maluwas. Meaning mga kauturan, no retreat, no surrender. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ang inyo natun-an ng mga pulong sa Ginoo, paagi sa tinig ng reformasyon. Gulang mga kauturan. No? Sa akto na nasiling, ipangamuyo sa Ginoo. Lord, tuloy ako nga magakilala sang imo mga kasuguan. Ihatag sa ako ng imo, Holy Spirit. Amo namang kabinan. Aton ginapirminti pangayoon, no? Ipakitlooy sa Ginoo, Lord, ihatag sa ako ng imo, Holy Spirit, nga amo na ang magapuyo sa ako niya nga tagipusoon. Kay kon amo na pirminti aton prayer mga kauturan, ang Ginoo, ang batyagan ni mo, nga ara, amat-amat nga nag-change ang imo yung nga karakter. Until nga, ha, makunik ka na ka Jesus Christ, ang imo nga ginahimo, hindi na, ha, labag sa kabubuton sa Ginoo. Why? It because kay ikaw naga pangayo sang Holy Spirit. Importante makotol ang Holy Spirit. Nga man, damo sa Biblia. Nga ang Ginoo ang iya ginbilin subong ang Holy Spirit, hindi na ang anak. Kay ang anak ato na sa langit mga kauturan. So damo mga tao nga wala gapati Holy Spirit, pero I hope ikaw kag ako nagabaton nga ang Holy Spirit ara sa imo kag nakon mga kauturan. Salamat sa inyo nga pagsubaybay sa aton nga palatutunan sini nga gabi. No, gani aton pasalamatan ulas tanang gid ang Ginoo. Kag subong man ang aton nga CEO, Dr. Remilito Oy. Kag subong man aton nga station manager, Sir Jose Albanyes. Kag aton nga radio technician sini nga gabi, Sir BG Sirada. Magapangamoy danay kita mga kauturan. Dalayaw naman nga Amay nga yara kas kita saan sa mga langit. Salamat gid sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw amo ang puno, kag kami ang mga sanga sa sininga kalibutan. Imo ginpakita ang tanan nga mga kaayo sa diri kapas kalibutan. Agod nga ini amon paga sundon o kun pagahimuon. Imo ginbilin ang imo balaan nga kasulatan nga amon ini tun-an o kun basahon. Agod kami makahibalo sa sininga mga pagtuluhuan. Busa buligi kami Ginoo nga kami maka-adap sang imo kinaiya. Ang tanan nimo nga mga ginahimo, nga mo ang pagsunod sa kasuguan, ngalin sa imo Amay, amo man ang amon paghahimoon subong. Agod nga sa diin, hindi na kami makahimo sing mga labag sang imo pananawan sa amon, kundi ikaw na ang amon mapahalipay. Buligi ang tanan nimo makanakan nga nagapamati subong. Nagapamati sila radio o kung nag-live through Facebook. Diin man sa sininga kalibutan, ikaw gid magapakamaayo sa ila. Ang mga pulong, maila na rambatian, uko na tunan, dili madula sila tagiposon gagunuhon na upod sa amon, kami imo isahon sa sininga mga pagtuluhan, agot nga sa diin, kami imuluwason sa oras nga ikaw magapahayag na dira sa kawaan pagi sa imubugtong anak nga mo si Kristo kag makaangko na kami sang everlasting life kag subong man balay nga pure gold. Kani ini amay amon ginalauman nga tani amon ini maangkon. Lamang hindi kami magkaluya, dili kami maguntat sa pagsunod dira sa imo, kundi kupti kami sa imo kusganon nga makamot agon nga hindi kami mapalos o kon maka himulag sa imo nga mga tikang. Kag sini nga gabi amon ginampo sa gihapon ang tanan nimo nga makanakan nga nagabalatian ikaw mag-ayo sa ila espiritual, physical, ipabatyag sa ila ang imo kaayo nga sa din ikaw wala nagauntat sa pag upod sa ila. Subong man ang nakulangan pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila tungod kinakita namon tama na gid ang crisis sa sini nga kalibutan. Gani ikaw mag-bless sa ila. Amon man ginampo ang amon nga CEO Dr. Rimlito Oy upod siya panimalay ang protection, good health sa gihapon ila maangkon, mga blessing nga sa diin damo pa nga mga tao ang mabuligan labaw sa tanan ang imobulaton sa pagwaragwag sang kamaturan sa kanginan sa gihapon magapadayon agod nga ang tanan mawarningan kag ikaw magabalik na. Amon man ginapangamuyo ang amon nga station manager sa Jose Albanias upod siya panimalay maayong panglawas kag subong protection sa gihapon ila maangkon ang tanan mga staff sa XFM sa gihapon na ikaw magabless sa ila upod sila panimalay nga ginirepresentahan nga sa diin mapadayon ang ilang mga bulhaton hilikaton sa pagpauswag sa sininga bulhaton. Kag sa sininga gabi isa kami sa pagtipig nga makatulog kami sing maayo kag buwas aga makabugtaw kami nga sa gihapon malipayon kag makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos kaalagad, Brother Hedron Soliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye! See you on Friday.
1: XFX. Santo Gold Live. Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kon may migraine man ka mo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobra gid kay sakit pero sa nag-inom ko sang Sister Pain, minis lang gid nag-agi nakatindog na ko dayon diretso pag makalakas.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
8: XFM.
12: Patropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Chan School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
0: The Secret of Health.
4: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo mga kaibigan ng premium D3 softgel araw-araw.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: The Secret of Health.
4: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrition ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng mayaman ng vitamin E na siya namang nangungulikta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remy Lito Uy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
8: Madiet na kubuwas ah.
0: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
2: Mga katropa, excited!

0: Go Plus Gold.
1: Posinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas taganig kayo nung kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala kong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
5: na all-in-one,
6: sa presyong
5: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa lawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
12: XFM.
13: Patropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa, exciting.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainisan. Nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santo Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala kay Batyag gubid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar balance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
6: mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lalisang. Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
9: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit game, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Badyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Madayat na kubuwas ah.
7: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sandone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Sandone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sandone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delip

0: kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Makalage na ko!
6: XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa warm mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pakapahubin pasang na warm.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga buki ka.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodels ang tanggol. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga kong siya. Isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhon Gold Herbal Tea!

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Mas gari, saka service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pagbibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicos veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, kinasulang nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
8: Eggs.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
4: Exit.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prandosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra, hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per me, nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draws ang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
1: Sister Pain.
21: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlong Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay kong akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pabili sa mga pika.
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, a las 4:09 na mga tropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Panguna, mata na!
2: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
3: Sugod

0: Ζάκη Πιλιππίνας. Αγόρασα XFM, Radio Patrol, ήλιο αλλά σκουάτρο, γκέστα με κατρόπα. Μπαγόν, μπαγόν, μπαγόν, μπαγόν, μπαγόν, μπαγόν, μπαγόν, μπαγόν, μπαγόν, μπαγόν, μπαγόν. Μπογτάω, μπογτάω, μπογτάω, μπογτάω να κακ μπαγόν. Και ντί καμάν καμπαγόν, κοντί καμάν μπογτάω. Κανή, μπογτάω ανάει κακ μπαγόν. Κακ μπαγίλαμ ως, παγαλιμόγ. Kagmaga banat-banat sang buto. Yari kita makabalan sa panahon nga daw mapiot gid ang aton sirik nga kahimtangan. Ika 17 nga adlaw sa bulan sang Mayo mga katropa. Kamusta nga aton sirik nga adlaw mga kabalan sa aton sirik nga mga silimana? Kabay pa nga nakakabagkita, no? Naka-recover sa mga tamaan kainit ka panahon. Kagatamaan kapiot nga pagpangabuhi. Kabay pa nga ang tanan-tanan makabanan. Simple lang. Simple lang. Dilang mag-sagi ka problema. Importante makabanan nga makatibawas kita sa tagsa kainadlaw. Paagi sa pag-pangamuyo. Kagapaagi sa pag- tinguha mga kabinet nga makatibawas kita sa tagsa kaadlaw nga pag challenge ang panahon mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 4:11 na. Morning, morning, morning sa aton nga mga volunteer reporters, sa aton nga mga suki nga mga patrollers, mga drivers ang Hydra Taxi. Good morning. Manang kala aton dira nga mga patrollers ha. Mga drivers ang Hydra Taxi, good morning sa inyo. Nakipin makabanan ang drivers ang Mabofed. Dira kay nung Victor, kagsumuman makabanan sa mga drivers ang G-Lord Taxi. Dira kay Elbert, kagkay Tuto Bacolado ang operation officer sa G-Lord Taxi, good morning. Makachimpo karon aton sining mga patrollers basi maka tlotsika kita dutay no. Sa aton sining mga patrollers, mga drivers ang Hydra Taxi. Kung gusto ka mga mag-booking ng taxi, pakitaan ninyo ang Hydra Taxi. Ang oras din mga kabayan mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:13 na mga kabayan mga tropa. Nagpamati kami sa XFM Radio Patrol Iloilo, batiod kami sa inyong mga radio bagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7, amon isang una ang frequency sang Z100. Kasubong makabayan ang gina-operate ini makabayan sang Yes to Health Broadcasting Network. Nagabroadcast kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Ang XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kita makabanan sa amon nga Facebook pages. Dua ini ka mga Facebook page, dua ka Facebook ka. Ang isa Facebook account, amon ini makabanan ang XFM 100.7 Iloilo. Amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kada ka broadcast kami pagi sa amon nga YouTube channel. Ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo mensahe kag mga informasyon nakitman ninyo sini nga mga pasi out out. Saranga celebrate sang ilang birthday subo nga adlaw, happy happy birthday. Saranga celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Pagpanami hawalin diri makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome na makabalan mga tropa sa exciting Pilipinas. Sa gihapon ninyo katropa ko si katropa ang Phoebe Born Steven Morales. Magapakanar kita tub-tub alas 5:30 ang takna subong aga. Opdang kita ng katropa ang John Revertes. Dirigit lamang kabanan sa XFM Radio Patrol Iro-Iro Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguda ng imo nga aga sa exciting nga mga balita.
0: Exciting mga balita makabanan diri gihapon sa atong pamangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nga balita, nasyonal makabalan nga itong talakayon sa buong aga. Padayon makabanan ang pagpamangkot sa aton sining mga kautoran, aton makabanan kag aton sining mga listeners. Kundi in balas sa buong si Senador Bato de la Rosa. Pareho lang kita sining wala kay balo, kundi nagkanto si Bato. Pagkatapos makabanan nga ginapayag nga kuno, nag-biya ini sa Senado. Pagkatapos makabanan sa natabo sining paglilokpanay dito iya sa Senate premises. Nga ang nag-pinlupok dito makabanan, ginako naman sa Sergeant-at-Arms sa Senado nga si retired police major general Mau Aplaska nga siya ang nag-una makabanan sa pagpalupok. Ini matapos nga sa piyak dito nga building naman kwalang ini no? Ining ang GSIS building dito ini napamtang maniya ang mga taga NBI ini matapos makabalang ini sila ang gin request sa manager sang GSIS nga kun pwede i-secure ang building pagkatapos ini nga tidaw straighten abi nga basi kun sudlon sa mga rallyesta tagwa sang compound ang Senate premises nga diri nakapamtang makabanan ang GSIS building. Dibagod makabanan sang daw miscommunication. Diri nagumpisa makatropa ang Lokpanay nga unang nagpalupok si Police Major General Aplaska. Pagkatapos nga iyang again sita ang mga armado nga tawo dito sa piyak nga building. Pero makabanan kay Aplaska nga sang iyang again manduan nga ipa panaog ang pusil. Sining mga tawo nga nag-identify man sa ilang kagalingon nga taga NBI apang sabay loko no nga nagpagsinggit yang lead down your arms. At nakita ako no nga hakyaw pa sa ilang sang iyang pusil ining taga NBI kabangdanan nga nagpanupok ini mga katropa bilang warning shot. Lagod man mga maalerto man ang taga NBI sa ilang kapdanan, nag-warning shot man ang taga NBI dito mga katropa nang umpisa ang Lokpanay. Ang pinakalites makabinan nga mga impormasyon subong nga si Police Major General retired Mau Aplaska ang Sergeant at Arms Chief sang Senado ang gin-suspend sang anom ka bulan sang Ombudsman. Nang pramangkotanon subong ano bala iya makatropa ang barasihan sang Ombudsman sa pag-suspend kay retired Police Major General Aplaska. Sansa o kon wala abisang ta proper complaints ah. Pwede ba na ini makabanan nga maka-conduct sang motu proprio suspension ang ombudsman. Ini karon makabanan isa pa lang kutanon kay tindaw hindi man niya pa acknowledge sang Senado ba ilabay ilabay gid maka tropa kay Police Major General Mau Aplaska ang order sang Ombudsman, mga katropa, mga kaabyanan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:19 na. Samtang dito sa Negros, may ginapasuni nga may lima kuno ka mga NPA ang napatay na naman sa isa ka encounter. At kung karoon magkabanan ni Baloon, ini ang detalye. Sining natabo magkabanan nga ginpasuning encounter dito iya sa Negros Occidental na naman sa ito nga sang pwersa sa gobyerno sang Philippine Army kag ginapasuning mga kabanan nga membro sang New People's Army mga katropa. Samtang sa aton mga kauturan sa aton mga kabanan sa wala pa makapa-rehistro sa COMELEC. Ang last day sang voters registration sa kwadinino sa palabuto ng Lunes ng adlaw, pizza 18. Buwas nga adlaw, alas 8 hasta alas 5 ang taknas ang aga. Alas 8 sa aga, tuntum alas 5 ang taknas ang hapon. Ang voters registration. Tatanay nga wala pa makaparehistro sa COMELEC. Hingagaw na kamo, prepare na kamo sa inyo sining mga dokumento nga dalon. Kay last day sang voters registration. Agud maka kwangkita no, maka ma-avail naton makabanan ang aton sining right to suffrage. So kun ang pagboto naton sa panaboton makabanan nga November. Kaya man, panabuton mga katropang eleksyon sa barangay sa Nobyembre sining nga tuig. Kag ang national and local elections, presidential election sa 2028 mga katropa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang oras alas 4.21 na mga katropa. Samtang kalapad sa lugar nila sa SM City pa ay nag-saginanay pa iya ang van kag ang taxi, no? Dira makabanan sa may SM City. Sa Biyernes ang gabi ni makabanan na tabo. Ini base sa report ni taxi patroller Jeprel Bon Alde.

0: Agora estaremos a tropa Mancaberan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4.22 na. Sige, padla ka muna. Isingin nyo sining mga mensahe, mga pa-shoutout ninyo. Kay ang ining porsyon anay sa aton nga programa, magpropanamayaw kita anay, no? Parang daw masako makita sa pila ka mga inadlaw ligad simana. Bangod sinay sa mga dalagko nga balita makabanan dito iya sa Senado kag ito makabanan sa dito makabanan sa Kongreso pagkatapos mga katropa nga ginabutuhan makabanan ang parte sa Articles of Impeachment batok kaya kay Vice President Sara Duterte makabanan nga namaster sang Congress sang House of Representatives makabanan ang super majority kabagdanan makabanan nga na approve ang yatawag siya ni makabanan mga tropa nga Articles of Impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte mangkabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4.23 na. Samtang isa ka elektrisyano ang nadakpan kagabi sa by-bust operation diriya sa Iloilo City proper. Wow, dako man to na recover nga balorosan sa buo mga katropa sinang elektrisyan. Nga na may basta kahapon mga katropa. Laga katropa nga dyan. Diba siya makita mo rabla ang video ni interview ba na makabalang kay Kwan kay Mariela Padilla ang asawa makabalang ni Senador Ruben Padilla. Kaya man daw nag-kwanabi, no? Nang highlight, abi si Senador Padilla. May kang tanan magkabanan sa hindi pwede man diguro, no? Ay, hindi siguro di. Bangod siya magkabanan sa iyang nangin gesture sa ligad ba lang mga sesyon sa Senado. Pagkatapos makabanan nga inisya ang una sini makabanan ang nagdeklamo inisya ko nang insigitan ni Senador Kiko Pangilinan samtang makabanan nga naghahambal sa rostrum inisi Senador Kiko Pangilinan. May kagtanan sa arrest warrant kag deliberate sa Senado. Di gusto ya ni Senador Kiko Pangilinan ma-proceed abi sa iban pagid nga mga matters. Inabadagid bin kabanan nga makonabi, no? Ma-istoryahan ang parties committee kati gin-declare nga vacant ang tanan nga committee. Hindi pwede maka-proceed ang Senado sa pagtalakay sa iban sa nga mga agenda kati wala sang nagapungko nga chairman sa mga committees. Di gusto tani ni Senador Kiko Pangilinan nga ma-proceed na kag mabutangan nabi sang mga chairmanship ang mga committees pagkatapos nga gin-declare gabikan kag pagkatapos nga gin-islan abi, no? Ang Senate President haling kay Tito Soto, kay Senador Tito Soto, pakanto ya kay Senador Alan Peter Cayetano. Di samtang makabanan nga nagahambal si Senator Kiko Pangilinan, bigya sa loot gid si Senator Ruben Padilla, nga istorihan ang parte sa warrant of arrest iya ni Senador Bato de la Rosa. Di hambal ni daw nag I think chakon nga pag itindi hindi imang guro singgit na nagtaas boses lang nga naghambal si Senador Kiko Pangilinan kasi ara sa iya siya ang gina recognizar sang floor leader mo. Siya gina recognizar sang presiding officer nga si Senator Lorin Legarda. Si nagsalot gyapon si Senator Robin Padilla, kabangdanan mang kabanan nga naggambal o ko nag medyo taas ang boses ni Senador Panginian. Niya I have the floor. Ati dito mga kabanan nga na-offend guro si Senador Robin Padilla. Pagkasunod nga adlaw nga sesyon, ati dito naman mga kabanan nag-umpisa nga pag-open sa sesyon, nag-privilege sa speech is a personal matter si Senator Marcolita. Partigya po ni mga kabanan sa warat o bares sa nagagin isyo sa ICC. Batok ya kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaya man isyo nga warrant of arrest ang International Criminal Court. Pagkatapos nga nag-privilege speech mga kabanan, mga katropa, si Senador Marcolita nagatindog kagin acknowledge sang presiding officer si Senador Rubén Padilla dito nga nagpa-utwas siya amuna binatabo kay Sinyati gin-explain niya kon nga ang ngola niya gin bato ng pagpangamusta sa iya ni Senador Kiko Pangilinan katiambal niya. Kasi ito pang musta sa gesture kong tani nga kwan ba na nga di sa mater na iya sa Senado, no? Nga kasi gani sobra pa rin nga sa Nigitanay. Kita yun ang kachimpo ni Senador Miriam Defensor Santiago nga. Kung siya ang kauyat sa floor o on the floor siya. Sa mulakon mo siya, singgitan kaya ni Senador Miriam Defensor Santiago. Di, nagtindog si Santo mga tineon, si Senador Pangilinan, samtang naging declare makabanan ni Senador Lorin Legarda ang recess or ang suspension sang sesyon sang Senado. Nagparapit si Senador Pangilinan kay Senador Padilla, nga ti mga musta kong tadi, nga ti isa part lang ini sang isa lang ini mga kabanan ka bahin o kon na part ina sang tawag sining sa Senado, no? Isa sa mga parliamentary rules nga ginasunod mga kabanan sang Senado. Ati wala ya magat wala magano wala ya mag baton si Senador Ruby Padilla sang pag pangamusta ni Senador Kiko Pangilinan. Tapos pagsunod nga adlaw nga sesyon nagtindog makabanan si Senador Ruby Padilla. Na-explain siya kun nga siya ti kabado ka naman siling niya. Ginimo ato siling niya ni Senador Pangilinan siya on record di dapat siling niya ang iyang pagayo sang pasensya siya ti on record man eh. Katika pamahog si Padilla nga mag-file siya sang complaint before the Ethics Committee sa Senado. Kasi siya may arap na kita siya nga mga internal rules diri sa Senado nga pwede ba na siling niya masinggitan ang imo-upod? Yati gusto ko ya nga kung mga yung sa pasensya, sunok ni Kay Padilla, nga on record ba ni? At hindi man niya magpasugot ya si Senador Pangilinan siya. At i-file ka lang niya sang inga complaint sa Ethics Committee ah. Di wala hindi magkabanan ma-resolve. Kabagdanan magkabanan nga na-interview abi ni Senador Amy Marcos, si Mariel Padilla ang asawa ni Robin Padilla. Mamati kita ni makabanan sa Machismis Tanay ha? Sa inartista abing bahin sa kung paano na fall in love si Mariel Padilla sakay Senador Robin Padilla. Ano na kada pang genre? Yari makabadan ng interview po kay Senador Amy Marcos.
1: Will you hindi like acceptable. Na
2: tuloy-tuloy pa niya yung politika? Kasi nakita ko minsan, nagpanik ako noon.
1: Parang tulad, he was disrespecting the flag.
3: Nagsabi kasi siya, hindi na siya tatakbo ng 2020. Sabi ko, hoy, ikaw lang ako. Ano ka ba? Tapos meron kang statement na they don't deserve him. Sabi ko, ayun na rin ang asawa, paano to?
1: Actually, yun ang ano ko, because ang pinag-uusapan noon was when I said that they don't deserve him, mm-mm, I'm talking about those who say bad things about him.
2: Totoo.
1: They do not deserve him. Okay? But there are so many people, the Muslims, the indigenous groups, oo, ang daming people na umaasa sa kanya. So,
3: committee ko yun eh.
1: Yes.
3: Yung tapos, yeah, minana niya, kaya nag-turn over ako
1: yun,
3: sa
1: kanya. Diba, Sen?
3: Eh, kawawa talaga sila.
1: So, kawawa talaga sila. Hindi pa po tapos.
3: Yung we mga, need him.
1: Ako, yung mga
3: how
1: dapat
3: many
1: natin,
3: can you say pure of heart?
1: Diba
3: katulad
1: po,
3: niya
1: yes,
3: sa public service.
1: Yes,
3: the, pure of heart talaga.
1: Para sa akin,
3: yung sa Quran talaga, na totoo.
1: Yeah, and talagang to really make a difference, to help.
3: Gusto yun nga sugurin yung mga Houthi sa yeah, Iran. Kinakalat ka ako, inis na.
1: Yes.
3: Sabi ko, Rob, hindi ko lang kaya yan. Ano ko ba?
1: So, when you ask me if I want him to continue, yes.
3: Oh.
1: For me, hindi pa po tapos. For me, marami pang hindi natutuunan ng pansin. And feeling
3: tama
1: ko po.
3: At ang daming taong umaasa lang sa kanya. Ano ba?
1: And then,
0: okay, ano naman kabila ng porsyon sa interview ni Senator Amy Marcos kay Marian Padilla. Ngamaring asawa magkabila ni Senator Ruben Padilla.

Sugay-dugay mga kamanan ang aton sining koneksyon sa pag-asa. Ibalonta mga kamanan ang pinakaulihing nga kaimtangan sa aton nga panahon na subong adlaw. Bawa tribliman ka pa ang kapo, no? Abang na mainit pa. O hindi ka sa, wala ka sa panagyuhan, mantaman ka init ang panahon. Ha? Good morning kay Emily Altiliero. Good morning Emily. Kamusta din subong sa mga lugar, Emily? Good morning din sa Haniway kay Jerry Boy. Climino Adorno. Good morning, Jerry Boy. Yung jogging na with the doggy. Kagad raman kay paring Sam Lapides. Sa Haniway, good morning. Tama-tama, buto-buto. Banat-banat isang buto. Para nga maka-exercise kita mga kamanan. Para nga makapiparan na sa 5 o'clock nga mas. Ako oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:35 na. Ka good morning man sa mga personal dira sa sumbahan sa Tiolas, aga pa na bugtaw kay aga pa na galabay ang first trip. Sang mga salakyan pakadto makabalan sa Antique, Gantique, Guento, Iloilo. Dira kay Risa Faith. Sa Apurines family dira, Risa Faith, Rose Grace, Rachel Joy, Rimari, Ryan, kay Chin Purines. Good morning dira sa inyo sa Purines family. Dira sa Sugbahan sa Tiulas. Kaya muntur, ginakadaadlaw dira sa aton nga pagpangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga katropa, mga kaabyanan. Alas 4:36 na makabang mga katropa. Dirigyapon sa atin pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. May naglagdino kagabi, no? Dito sa may Maguindanao. Nagbaskog yung makabanan sa 5.2 ang linog na batsagan dito sa Maguindanao, mga katropa. Gina-monitor natin kung kamusta dito ang sitwasyon sa Maguindanao pagkatapos naging tayog sa mabaskog na linog dito mga daan sa manog sampot dito makabadan ng aton sining mga athletes. Kag sa Bungoro dito nagani ni sila sa ano no sa may Agusan del Norte. Kaya magka-travel man sila makabanan kadto dito sa Agusan del Sur. Dito pagkaiwaton makabanan ang palarong pambansa. Kabay pa makabanan nga kuno nga safe ang pag abot dito sa aton nga mga atleta around the Philippines. Kaya dito makabanan ang dito makakabanan ang kuno ang palarong pambansa. Samtang subong gidlamang aga makabanan may linog gada batyagan sa Nueva Valencia, Guimaras. Subong gidlamang malaga baskog ini mga tropa mga 2.1 aftershock paniguro sang natabo nga nabatsagan ng gabi nga linog dito iya sa Nueva Valencia, Guimaras mga katropa. Samtang sa Negros Occidental makabanan konfirmado nga may 5 kuno ka ginapahayag ng miyembro sa New People's Army na napatay sa engkwentro sa Negros Occidental. Base sa report makabanan nga kalabot din sa ato ninyo center, 5 ka mga miyembro sa New People's Army ang napatay sa engkwentro dito iya sa Negros Occidental, particular makabanan sa barangay Poblasyon, Kawayan, Negros Occidental. Ini ang engkwentro sa tunga makabanan sa 15th Infantry Battalion
under 302nd Infantry Brigade. Batok ini makabadan sa membro sang Southwest Front Committee Rion Negros. Ini na bukid ini nga barangay sa Barangay Abaca kag Barangay Poblacion sa Kawayan Negros Occidental mga katropa. Ini base sa report sa Brigadier General, ako na Brigadier General Jason Humawan, Commander sang 302nd Infantry Brigade. Nga nag-umpisa ang inkwentro sa tunga sang NPA kag militar alasay sa sang aga. Na-recover sa encounter site ang mga high-powered firearms nga ginalikipan sang M60 machine gun, M16 rifles, M14 rifle, M203 grenade launcher, hand grenade kag iban pang nga mga war materials. Sabi ning mga armas ang na-recover dito ha. Pero kay Humawan, unang nga nagpanupok ka ang mga rebelde kag nagbalos lang ang mga soldado. Wala pa sang identity sa mga napatay nga mga ginpayag nga membro sa New People's Army. Sino magkabadan kay Humawan mga katropa? Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:41 na. Sa aton magkabadan, sa aton mga katropa, gina-confirm magkabadan sa Congo nga may outbreak sang Ebola virus. Bamahanta virus kita, may Ebola virus kita. Nga ginabantayan mga kabanan, kabay pa nga hindi lang ini maglapta, no? Ining Ebola virus. Kagang hanta virus, no? Ining una pala na diskribihan dito sa isa ka cruise ship nga may 34 ka mga Filipino crew nga nakasakay mga kabanan. Nga may napatay dito nga tourist. Tinadong ka ini mga kabanan kag ang tanan nga mga sakay sa cruise ship. Ang gin quarantine for the meantime dito sa abroad. Tining hantavirus mga kabanan, iya ang naghalin sa Ilaga. Samtang iniya ang Ebola virus, sari naman niya sa amo. Di para malikaw kita makabanan sining mga balatian, kaban ini isa ka viral infection. Mahimun atun makabanan malikawan ini. Pag iya sa pag inom, pag tumar sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Anong namin sinin ha? Para nga maka may arak kita nga kwan ha? Proteksyon sa viral kag bacterial infection. Magidong kita makabanan sang premium D3. Kaman ang premium D3 makabanan. May ari ni siya nga virgin coconut oil, luwas ang vitamin D3 kag moringa oil extract. Kag makaguba ini makabanan kag makapatay sa mga bakterya nga ara sa sulod sa aton nga lawas. Mga virus sa aton nga lawas patyon na makabanan sang premium D3. Amo na kun nga ang importante nga mas kargado aton nga lawas sa mga supplements. Ilabagin ini mga supplements nga maka bato makaprotektar sa aton sa mga virus kag bakterya mga katropa. Mabakal na dira makabanan sa mga butika malapit sa inyong lugar. Good morning sa aton listeners dira sa Antique, Gapmati Subong sa 93.3 XFM Antique. Dira man sa Roa City XFM 106.5, Roa City sa Kalibo 96.5 XFM Kalibo. Kag dira man makabanan sa Bacolod 96.7 XFM Bacolod. Tamangkot lang kamo dira sa mga butika malapit sa lugar ninyo sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, kag sumuman makabanan sa generic sa pharmacy generica, kag sumuman makabanan pwede ini ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Kung hindi ka mo kay balo mag-order, kag wala pa ka mo sang apps nga Shopee, patudlo na ka mo sa inyo mga apo, patudlo na ka mo sa inyo kabataan, kapag tapos yun ang makabayan, i-add to cart dayon ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, pareho sang Premium D3, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C,
kagkon kape ang inyo kinanglan, ina balang mga pika na lang, may makuha ka pa mga benefits, mag-inom kita mga kabayan ng mga tropa sa Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Coffee, Santon Plus Coffee Mix. Inom kita mga kabayan sa Premium D3. Kag sumuman kon may problema matanaton kay man na muning timpo nga bago tama ka init ang panahon nagakorap-korap ang panaban sa ibang sinisato no kinabadagid kon udto ba bow inom kita makabadan sang Vision X Plus. Pagbalik ka aton makabadan aton istorihan ang pila ka mga balita diri gyapon sa aton pamalagad diri sa XFM Radio Patrol Iloilo lakip na ang mga greetings nato ng mga pa-shoutout sa aton mga listeners sa subong aga. Dirigyapon makabang tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas. Ang oras, alas 4:46 na mga katropa.

0: Ang kaisog kag katamis maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
1: Southern Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Southern Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Southern Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Southern Plus Coffee Mix.
1: Southern Plus Coffee Mix. Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: 7 Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: 7 Plus Herbal Soap.
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
14: Aray ko!
15: XFM.
16: Exciting!
17: Mga katupa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:52 na mga katropa mga kabayanan. Padayo ka mga mati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning kay Emily Altillero. Good morning. Highlight. Good morning kay Jules Espinosa Henlo. Good morning. Jules, good morning. Good morning din sa mga vendors sa Santa Barbara Public Market. Kagap mati subong sa aton. Dira kay Borno, kag kay

0: isa sa Borno Pork and Beef Dealer. Good morning dira sa inyo. Kagaso mo man kabinan dira sa kay Mimi sa Mimi Meets Station. Good morning! Good morning sa aton nga mga patrollers. Amo ni sila ang nagahatag sa mga informasyon kung may malabayan sila ang mga balita. Kay Rodolfo Dilapos. Kay Jimuel Dilet. Mga driver ni sila sa taxi. Amo ni aton nga mga patrollers nga kung may malabayan sila ang mga balita. Padala din sa aton kag sila ga reporting mismo aton sirig nga mga patrollers. Good morning kay Lida Joel Arnold Obispo Alma Almar Halesgo Hel Albales Lorito Estimber Edsel Pinida Kenneth Sonsa Kistadio Fernando Raili Jan Pinida Juan Salulog, Aswilo Panso, Glenn Pilingon, Alejandro J, Pilapel Dominica, Rojo Jeme, Melvin Dikelia, Noel Silao, kag Cesar Gumilian. Sa din makabinan ang mga patrollers na ito na, nga nagalibot din sa Sudan sa Iloilo. Kung manalabayan sila ang mga balita, sila makabinan ang nag-dulong sa aton sa mga informasyon kag lapit man mga videos kag mga pictures sa kaw na makatimpo sila makahatag sila sa report. Good morning kay Abilia Dona. Good morning katropa from family Henlo and Abilia. God bless. Kamusta dira sa inyo? Din ka mo da Abilia Dona sa diin ang Henlo family ni man. Good morning dira makabidan sa Antique, dira sa Maradona Bilison Antique. Dira sa Pixio family, ha? Kay board member Vic Pixio. Nakipin mga kabinan dira sa kay Ryan Mundihar. Ryan Pacman Mundihar. Good morning. Sa Ibrio family diyan, kag sa dira sa aton nga mga abyan sa patungon sa Mundihar family diyan, no? Lariyo ka patungon dira sa San Jose kay Randy Londres. Good morning. Kagaso mo magkabinan sa dira sa ang Tibiao sa Kadiao family diyan. Kagaso man sa Bagyoro family. Good morning. Dira sa Sibalom sa Matio family diyan. Good morning. Dire naman sa probinsya sa Iloilo, good morning kay Jerry Climino Adorno. Dira sa Niway kay Paring Sam. Good morning sa Paring Sam Lapides. Lapides family sa Barangay Bagi. Dira sa Barangay Bagi, Mambusao Capiz. Pagbalik natin magkabanan, ato ni Surihan mga katropa ang pila ka mga balita, partikular mga kabanan ang mga requirements, ha? Kung paano kita nga makaparistro sa last day sa buwas sa voters registration. Ang oras, alas 4:56 na mga katropa.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM. Patroma mo!
2: Exciting!
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Para sa malakas na buto,
11: Premium D3.
10: Matibay na immune system.
11: Premium D3.
10: Proteksyon sa bacteria at viruses.
11: Premium D3.
10: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
11: Premium D3.
10: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
2: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras 6FM Radio Patrol, ilo alas 5:07 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Good morning kay Ma'am Mary Ricabar, live from Florida, USA. Good morning! Good morning kay Abilia Duna. Good morning, katropa from Family Hilo and Abilia. God bless from San Vicente Haro. Dira sa mga listeners natin sa San Vicente Haro, sa Abilia and Hinlo family, good morning, ka-Abilia Dona. Blessed Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Kaling kay Mami Riri Kabar. Live from Florida, USA. Ilong gabi ka to pang John Ray, atong koneksyon sa pag-asa. Balontang pinakaulihing kaimtangan sa atong panahon sa buong adlaw. Ilan naman ayan ang forecasted heat index. Subong adlaw man, baka kahapon triple man kainit. Butang mong itlog si babaw sa ang atop. Daw hindi man butang 10 minutos, luto mo. Triple ka pa ang kakainit ang panahon kahapon. So, subong magkabin ato ni Baloon ang pinaka... Sorry, we're having trouble playing... Nag-ablobisyo ang aton sining internet, ha? Pumasinsya lang sa aton sining mga listeners. Kung di ka maka-interact, kaya nag-ablobisyo ang internet connection. Ang oras din mga tropa, mga kabinan sa XFM, Radio Patrol, Ilo, alas 5:09, ha? Ibaloon ta mga kabinan ang aton sining connection. Diri iya sa Pag-asa. Mamangkot kita makabadan kon kamusta na aton ang pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon sa buong adlaw. Pizza 17 sa bulan sang Mayo. Sa taranda nga wala pa makapa-register sa ila sining pagbuto sa palabuton makabadan nga November para iya sa barangay kag iske elections. Last day buwasa, dire sa Iloilo City, ang ila siringa area, sa voters registration, dira makabanan sa may, sa Robinson's Mall, sa main, sa Robinson, dira sa may Lisma. Magabuka sila alas 8 sa aga, tob-tob alas 5 sa hapon. Tibuon nyo lang makabanan, sunod lang kamo. Amalon nyo lang ang gwardiya, kati 11 para iya mabukas siya ang mall. Amalon nyo lang ang gwardiya na makasunod ka mo, kaya maparistro ka mo makabanan sa Comelec ka. Dalalang ka mo sa valid ID. Iring mga government issued ID, bala? Pareho sa driver's license, ang... Ano pagkita nga pwede nga mga magamit nga mga ID? Basta government issued ID mga tropa, ang dalon ninyo para nga makaparistro ka mo. Now, kung hining mga bago nga mga magaparistro, pariyabis na mga iske, no? 17 years old, dala lang ka mo makabalan sa inyo sinig nga mga birth certificate. Tara makabalan sa ato siling nga 9 number 1 atong koneksyon sa Pag-asa. Upon kay Engineer Ferg Ruben. Engineer, good morning. Live ka subong diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Upon mo diri si katropang Faby Borges, Tibon Morales. Good morning!
3: Yes, sir. Good morning. Kung sa itong mga tagpalamati, amun ito ang latest or update subong May 17, 2020. Front ng system subong, nag-apit sa extreme northern zone. Intertropical convergence zone, nag-apit sa northern Mindanao. Kita dari sa Western Visayas, Winner-Ferwaro kita, mainit na pa ang panahon, nag-inagin sa Udto sa Kapunan, yung padalaman sa Kilanggalong sa ibang parte sa ating Arizon. Inatbag kasar ang anahangin, hindi pa uminan silangan, ang mga babaw sa Western Visayas, so din makana itong tupitrangan at mga pagpalod sa kapitakan. At ang temperatura, 25 to 35 degrees centigrado, at ang maximum heat index forecast, posibleng maglabot ang 44 or 44 degrees Celsius. At ang adlaw, mabot ka alas 5:27 ng aga, matunod din ni alas 5:27 sa hapon. Amon itong latest weather update for Jubin at Tagalog.
0: Engineer, ini ang forecasted heat index naton nga 44 degrees Celsius. Engineer, mga ano oras ini ma-experiensyahan?
3: Yes sir, possible sir, mga alas 12 hasta alas 2 ng hapon.
0: Alas 12, tumtum alas 2 no? Sa hapon. So ini nga 44 degrees Celsius, alarming na ini, engineer, no?
3: Ano sir?
0: Alarming na ini.
3: Yes sir, danger category ni siya. So makadala gini sa mga malain na mga kwan na effect sa health ng tao, lagi na ito na prolonged exposure sa init.
0: Okay, madamang salamat, engineer.
3: Thank you, sir. Salamat, morning, sir.
0: Okay, may agad. Batian, makabinan natong koneksyon sa Pag-asa upon kay Engineer Ferds Ruben. XFM Weather Update. Weather Update. So, ano kita makabinan kay Ari? Kita makabinan sa danger category sa heat index between 12 to 2 p.m. ang aton nga forecasted heat index subong adlaw makabinan magalabot sa 44. Subot na pa naman kami nga mainit ng aton sa panahon. Aton niya nga klima is 37 degrees Celsius. Sa aton siya nga heat index is 47. Dumduman niyo ba kung ano inakapaang makabanan ko mag 44, no? Mag 44 degrees Celsius ang aton siya nga heat index. Tama ka paang ini makabanan kaghalong gid sa aton makauturan. Labdagin ini ang may mga maintenance. Ipa-iway lang anay ang inyo sining nga paggwa ilabdagid ang mga pambana mga nagaedad na nga 40 years old kag ining mga pambana mga outdoor games kasi pwede nato ning paiway anay no pag-abot alas 10 idyo paiway kita anay kag pag-abot alas alas 4 gorote pwede naman ka mo maka bike ko kung labig ko nga bike ka mo. Di pag-abot na last 10 po, wala na kumuha na. Ay, kiti taba ka paang ang aton nga panahon, mga kabinan. Tingin mo na aton, amo magkatropa ang pag pasilong ng anay sa manamit bigan. Nay, kung may nga pasilungan ka, dalong kahoy blay, namin naging mga paho, pa lang madamol ang dahon. Kaya ako man yung mabulig, mga kabinan, sa kwan mo, sa kahoy. Sa pag-maintainer, mga kabinan, sa kabugnaw, sa kagkaaliwalas. Sang aton na batyagan makabanan sa sining 44 degrees Celsius nga kapaangon sa aton nga palibot. Mga kuan na no, mga between 12 to 2 p.m. suno makabanan sa Pag-asa mga katropa. XFM Weather Update. Ipamatid naton makabanan aton sining interview kay Mr. Jonathan Saino ang Erection Assistant 2 sang City Comelec. Ano bala ang matabo buwas nga adlaw last day sang voters registration ang ila sini nga area nga magapatigayon sang last day sang voters registration dira makabanan sa Robinson's Mall sa Main dira sa may Lidisma no dira sila mabukas sila 8 am to 5 pm. So, ang mall iya, nagabukas ini mga 11 o'clock pa. Pero suro kay Mr. Saino, pwede sila makasulod ang kutob sa mga gustong parehistro, pwede sila iya makasulod timprano pa. Mga 8 o'clock, pwede na ka makasulod dira. Hambalo nyo lang ang gwardiya nga ma-register ka mo sa Comelec. Hasta na ina makabanan sa alas 5 ang pagbaton. Tekon may ara na nga gapila pa. After 5 o'clock, i-accommodar ina sang Comelec. Pero ang pagbaton, hasta lang 5 o'clock ka sa hapon, buwas nga daw. Ari makabinan ang aton nga interview kay Mr. Jonathan Sainong, Assistant Election Officer sang Iloilo City Comelec.
1: Situation. Ang una-una din, no, na nagbukas ang voter registration sa October 20, nag-ambal kita na may target kita na more or less 20,000 na mga applicants na mabaristo or 8% sa total number of registered voters.
0: Mm-hmm.
1: So, nalapot na ito na lang natin as of April 31, mm-hmm. na target na natin. And then, after that, April to May, nagasaka ang ako niya, ano, ang ako niya turn out sa Busan TV Station. Is it sa Subo? So, paano Subo? Mga 7,000 plus na okay. Since ang April 1. At Pasidere nga, ang kita sa Cebu na Binyo, Mabugnaw, Malapad, kagdinadayo sa mga Umruyo, nagataas na nagataas ang ato niya turn out. Pakanto na ini sa May 18 as last day of Busan TV Station.
0: Okay. Saan kita sila nag-umpisa din sa Robinson's Main?
1: Nag-umpisa kita din sa Martes ng Adlaw.
0: Okay.
1: Kag-astag kita din sa Lunes bilang last day. Pero sa Adlaw sa Domingo, sirado kita.
0: Okay. So ano gina-expectar natin sa last day?
1: Ang gina-expectar natin, kaya mo man Japon, no? Madamo man Japon, no? Ang atong gina-expectar nga magparistro. Pero, ano, no? Sa mga first hours na siguro. Kay sa ano naton sa aton nga pagsugod sa registration sa October 20 nasunod na naton ang mga kabarangayan, no, ang mga istilahan, ang mga university at mga high school, no, diri sa siyudad sa Iloilo. So subong sini ang nagakantutoy ang wala sa naka-avail, no, sa pagparistro nga nagkanto kita sa ilang mga barangay.
0: Okay. Sa Lunes, sir, ang last day, ano oras ka mabukas? Kag ano oras masira?
1: Ang atong sini nga voter registration nagabukas sini alas 8 sa aga.
0: Okay.
1: No, despite nga ang mall nagabukas alas 11, so bukas kita ya mag-abri ang main gate diri sa Christmas Street, no, nga nagatubang para makasulod ang mga tao na maka-file sa ila registration. So, ang ina ano naton hasta ini 5 o'clock, no?
0: Okay.
1: So, sa adlaw. Pero hindi nato mabalaan kung madamo ng mga aplikante pa nga magasulod diri sa aton nga area sa Robinson sa Masiplano mo or less mga 1,500 ang aton nga isip, no, nga mag-turn out o kung mag-tanto diri mag-deklara kita sa Masiplano pa nga at online.
0: Okay. Sir, ini sir ang last day sa gihapon magabatong kita sa transferi new voters ang managihapon.
1: Yes, ang aton nga registration duwa ka klase. Registration para sa katipunan ng kabataan, no, SK election. And then ang sa barangay election regular voters. So sa SK registration nag-edad 15 to 17.
0: Okay.
1: And then 18 and above para sa barangay election. At the same time, butante man sila sa SK ang nag-edad 15 to 30.
0: Okay. Since kada ka damo, bala sir, sa mga liberers diri alin sa iban nga mga lugar, pwede sila makapatransfer sa ilang voters registration diri sa city.
1: Ang nagsira na ang ako niya registration in your program sa pagkawasan April 24 pa. So ang ato ng mag-teaser ang taga-sidad na lang nga makaparistro or mag-transfer siya alin sa buwa sa sidad pakanto diri sa sidad i-cater naton. Dokon sila nga taga ibang kang probinsya, ibang kang banwa, diri ka mapal sa imo registration to dito ka mabuto sa imo lugar buwa sa sidad na nagsira na kita sina sa April 24.
0: Okay, ano ang dalaw nilang madokumento, Mr. Chino?
1: Pangod nga ang ato nga registration nagkikita kita as new registration, transfer of registration record, reactivation, ano ba yun? Correction of entry. So, sa mga first time voter, dala lang birth certificate, kay any government issued ID. No, like PhilHealth, no, senior citizen ID, small ID, driver's license, kung ano na ang mga government issued ID. Sa mga correction, sa entry or mag-case status, siyempre marriage certificate. Okay. And then ang mga reactivation, any government issued ID.
0: Okay. How about ang regular voters, sir, ng nag-edad 18 pataas? Anong galaw nila?
1: Ano lang, birth certificate. Putokapin sa mga hindi government issued ID, like national ID.
0: Ay, yung birth certificate, sir, dapat ginayas ang PSA nga issued or ang mga daan nila nga mga birth certificate, pwede?
1: May ano lang, certified copy lang sa local, so local civil registrar.
0: Ah, pwede na?
1: Pwede na.
0: Okay, so nung aton, Mr. Sain, nung nga apilar kag aton nga mensahe sa mga gusto nga mag-transfer, gusto nga paristro sa sinima na ang katapusan sa aton nga voter registration.
1: Ang aton nga gina-appeal sa mga wala pa dila na nakaparistro, no? Wala pa nakaparistro sa mga record, nga rin natin sila sa sudal sa kaliru na may stop or not less than 6 months. Magkanto na, wala ko na natin, hindi na natin pagulato ng last day para hindi kita mabudlayan, kahit ang pumilit, hindi pa mabudlayan sa pag-process ng inyo application for registration. Okay, kung nagkanto natin ang adlaw ng katapusan, may posibilidad niya hindi ka ito mag-data kung madamo ka mo. Kaya mas matimprano pa, madamihan din na nga cut-off. Kung na-estimate natin nga ang ina ng mga tao nga ari na sa area, hindi natin na makaya sa asala si Posapon.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nabantihan mga kabanan si Mr. Jonathan Sino, ang Assistant Election Officer sa Iloilo City Comelec. So, buto pa doon ang tanan-tanan ng mga taga-Banua, for example, labing aring kayo mo sa probinsya, gusto kaya nga mag-transfer diri sa siyudad sa Iloilo, hindi na pwede. Kung aring kaya sa ibang nga barangay diri sa siyudad sa Iloilo, kag gusto mo yung mag-transfer sa isa ka barangay diri sa siyudad, pwede. Pero ang outside sa city, hindi na pwede. Ang sa SK, dapat 15 years old to 17. Dala ka mo sa inyong birth certificate kag ID. Sa regular voters, ang 18 pasaka. Tama ng inyong mga dalon, ang mga dokumento para nga hindi na ka mabalik-balik pa. Bisan hindi isyo sa PSA ng mga birth certificate, basta may certified true copy lang sa local civil register. Sino kay Mr. Sino, okay na siya. Pwede na magamit ng dokumento para nga makapaparistro ka mo sa Buasgadlaw, ang last day sa voters registration. So kabay pa nga gamay na lang ang magpila. Bas sa kay Taligad pa itong April 20, last year, 2025, ginupisahan ang voters registration follow-up lang ini ang nabilin ng mga binulan. Kabay pa nga wala na sa may mag-kumbala, wala na sa may mag-dinaguso, wala na sa may mag- reklamo nga kadugay. Pero sa mga experience naton makabanan, at ikon din tong mga naga last day dito makabanan ang kadamo sa nagapilila mga katropa. Ang oras dito sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 5:24 na makabanan. Good morning kay Tristan White Gulay. Good morning kay Michael Campanero. Balawag na sa sagya ba, Carabao ba? Dira sa Leon. Wala kita makabanan sa panahon dire sa ato ng pangalagad. Dire sa exciting Pilipinas. Standby na sa masunod ng programa ang The Secret of Health. Pagbalik na itong kabanan sa Express Balita Weekend Edition. Para sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borst, Timon Morales, sa XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo. Sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilobilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. Patingin ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Mga taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Ayan. Mga taga Zamboanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan. Magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na uminom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako. Ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, oo. Eh, isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka na naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Stress.
2: And also yung weather. O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan. Laban sa sakit.
1: Yun. Ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano, yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. eh yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
1: Mm-hmm.
2: O mga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So yan po sa mga kababayan po natin. Ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy, ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano mga kung ano yung mga ano current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
1: Mm-mm.
2: O tapos siyempre dahil simple lang pinababayaan natin, kaya pang tiisin. Lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, eh, para dun sa mga wala pang sakit.
1: Mm-hmm.
2: At saka yung mga nanganganib, tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, eh, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
2: Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga eh, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach, di ba? Pag proactive, ibig sabihin, eh, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw eh meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ano? Ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalong-lalong pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
2: Oo, eh, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Yan, oo. Magandang malusog na karawan.
2: Oo.
1: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magbe-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha. Okay, bagay tayo patuloy, ha, sa mga kababayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Parkway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang atin pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities, ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi. Local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan, ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga unay, mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagse-circulate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una, yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti, ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Mm-hmm. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga, pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka, ano? Yung tinatawag na pleural effusion, okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay, pag halimbawa nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm, di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman 'yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, 'yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, 'yan ang mas common eh. Okay, dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So, may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bantayan nyo yan, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oo. Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. May cirrhosis. O na pwedeng nagko-cause ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes, mm-hmm, kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
2: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
2: Maaring may komplikasyon. Komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, Eh, magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot. Or pwede kayong bumisita, ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte, ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga, ano, sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
3: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan, Nay, po nakatira?
4: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
3: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
4: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamaga ang paa ko noon. Natakot ako pag ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nagpag-inom

0: Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng sabi ko, siguro yung mga nakasubok na.
1: Wow.
0: And then, apa. Nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tattoo, Lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, mag-agoy kung ano nang sakit na nararamdaman.
1: Apo.
0: Nang ako'y subok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung tapot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
1: Oh. Ano pong masasabi niya na isa, mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo, ano pong ma-advise sa kanila?
0: Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
1: Opo.
0: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagdumot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Wala mong problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakyan, sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to him. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko at saka yung manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-today ko ako ng ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then, nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
1: Opo.
0: Ngayon.
1: Ayos na.
0: Oo. Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
1: Opo.
0: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
1: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
0: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
2: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
3: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
3: O punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan.

0: tanang tubig sa baga o sa tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kaya huwag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, eh, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
0: salamat. Oo naman. Oo, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain ha.
1: Mm-hmm.
0: So nakuha nyo po yung point. So ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication.
1: Mm-hmm.
0: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm, to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
1: Mm-hmm.
0: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Mm-hmm. Yun ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
0: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Now, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre, kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo?
1: Mm-hmm.
0: Baka sakali meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong bantay kalusugan. Si Doc Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa atin pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health.
4: X FM.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. magampananawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: X FM.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: agora sa XFM Radio Patrol Iloilo alasay 5 na mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo!
0: Ang oras sa lasay-says na mga katropa. Nagkapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Ilo. Express Balita Weekend Edition. Mga balita mga kabanan. Nga tipon sa News Center. Kag mga personal sa XFM Radio Patrol Ilo. Express Balita Weekend Edition. Nagyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borz Tibor Morales. Of nagitan yung katropang John Rivertes. Subong edisyon sa aton nga programa. Express Balita Weekend Edition. Kadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, Herbal Capsule, Premium D3, Vision X Plus kag Turbo Dietary Supplement for Men. Una kita makatropa sa balita, nagikaniya sa Iloilo City Hall. 74 milyones pesos nga DOTR project sa Iloilo City. Tiyotuyo nga himuon nga mas walkable and bike-friendly pa ang syudad. Iloilo City Government nagatag sang libre sakay sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Iloilo City Government gidirelease ang second tranche sang fuel subsidy sa mga membro sang TUDA sa syudad. Releasing sang cash relief assistance para sa mga POJ drivers sa Iloilo City gin patigayon 3 mil top 7 mil pesos nga cash prices. Nagahulat sa mga atleta sang Iloilo City nga makakuha sang medalya sa palarong pambansa. Misunderstanding nga gwa nga rason sa pagtiro sang gwardiya sa merchandiser sang Savemore sa Festive Walk Mall. Sulo kay Police Captain Jobert Amado, DPWH Office 6 kag City District Engineering Office. Nagtiduluan ay kung sino masabata sa mga palamangkutanon sa media angot sa hindi plariho nga kataason sang vertical clearance sa mga flyover sa syudad. Former Iloilo City Mayor Jid Patrick Mabilog nanumpa bilang undersecretary sang DILG. Atong kuhaon ang detalyes ning balita na gikanya kay katropang Jansen Crisostomo.
2: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, Mayo 11, tinutuyo sang Department of Transportation nga himuon nga mas walkable and bike friendly pa ang Iloilo City. Rason nga ginimplementar sa syudad ang apat ka mga proyekto sang ahensya. Nagpatigayon sang groundbreaking ceremony ang DOTR upod ang Iloilo City Government agud suguda ng among mga proyekto. Ang 74 million pesos nga project sang DOTR ang naga-cover sa apat tanan ka mga key components kag iniamo ang mga masunod: stand alone end of trip o kon EOT cycling facility, short term EOT facility, urban shading structures or green canopies kag improve public transport stops. Ang tag sa ka mga EOTs ang mga features ang secure nga parking area para sa mga bike, showers, changing rooms kag lockers nga ang tinutuyo among masuportahan ng mga commuters nga nagabike pakadto sa ubra o kon sa eskwelahan. Ang napilian nga site sini amo ang Esplanade 3 skate park kun sa diin gin patigay ng groundbreaking. Maipahamtang man nga mga EOT sa Esplanade 2 Extension, Esplanade 6, Iloilo Freedom Grandstand kag Technical Institute of Iloilo City sa Molo. Suno kay Mayor Raisa Treñas nga magluwas sa Marikina City, ikaduwa pa lang ang Iloilo City sa mga syudad sa pungsod nga ginhatagan sang among proyekto. Ginalauma naman nga matapos ang proyekto antes pa ang 280 days nga proposed completion sini.
3: So mga agayon na kanipay kung itong atong groundbreaking ceremony. Very important gid ini, especially nga ang city, we are planning to be an active mobility na city. Ang ini nga partnership is together with DOTR. Kaya nakita nilang atong commitment sa active mobility. So this project will be having end of trip cycling facility. Dumapilitan na kita niyo magbike kag magshower. Ang end of trip cycling facility ginakilanlan tani, especially kung ginapromote ang biking diri sa syudad. Nga
4: Halin ka sa balay mo, hindi ka na lang maligo, kay gabay ka man, mag-abot ka sa opisina, dito ka na lang bike, maligo, no? Amo na nga may ara kita sa Freedom Grandstand. Diri sa skate park, may ara man kita isa ka facility, kinakita na to, nga kadamo, diri ga, hindi lang bike, pero mga running community naman diri sa atong skate park. So this is a park nga ginasuportaran nato ng aton nga active mobility diri sa syudad.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Samtang nag-deploy ang Iloilo City Government sa mga service vehicles para sa libre sakay sa mga City Hall employees. Pito ka mga ruta ang gin-identify ng mga major jump-off points sa nagkalain-lain ng mga lugar sa syudad. Magahalin ang salakyan sa na-identify ng jump-off points alas 7 sa aga kag alas 5:30 sa hapon naman sa City Hall kada Lunes kag Miyerkules. Ining kabayan sang mando ni Mayor Raisa Treñas ang tinutuyo sang libre sakay nga mahaganhagan ang epekto sa global crisis sa transportasyon ilabi na sa local workforce. Samtang Mayo 12 naglabot sa 1810 ka mga members sang TODA sa syudad sang Iloilo ang nakabaton sang fuel subsidy coupons nagikan sa Iloilo City Government. Ini amo ang second tranche sang fuel subsidy nga ginahatag sang syudad sa mga TODA drivers tungod sa epekto sang pagtaas sang presyo sang produktong petrolyo. Sa kabugusan 5404 ka mga drivers sang TODA, jeepneys kag taxi ang nakabenepisyo sa fuel subsidy program sang City Government. Samtang Mayo 13, nabato na sang 1,579 ka mga PUJ drivers ang gin-release nga cash relief assistance sa idalom sang Assistance to Individuals in Crisis Situations so kon AX program sang Department of Social Welfare and Development. Isa sa mga ginhimo nga venues sang releasing amo ang MH Del Pilar Gym sa Haro kag ang Zamora Milleza Gym sa City Proper. Naibaloan nga ini ang first tranche sang assistance sang DSWD para sa mga jeepney drivers sa syudad. Nakabato sang tig 5,000 pesos nga cash relief assistance idalom sa among nga programa ang mga beneficiary nga mga jeepney drivers. Abril 8 sang una ginatagan sang kaangay nga cash assistance ang DSWD ang mga tricycle drivers sa Iloilo City, Pasig City kag Rojas City. Indi magnubo sa 8,000 ka mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa among nga programa. Nagbulig naman ang City Social Welfare and Development Office sa pag-facilitate sa mga dokumento agud masiguro nga mangin madasig kag matawhay ang releasing sang ayuda. Samtang Mayo 14, nagahulat na ang cash prizes para sa mga atleta sang Iloilo City nga makuha sang medalya sa Palarong Pambansa 2026. Ini ang ginanunsyar ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kadungan sang paghatag sa mga allowances kag uniforms sa mga atleta. 7,000 pesos nga cash prize ang mabaton sa mga makakuha sang gold medal. 5,000 pesos naman para sa silver medalist kag 3,000 pesos para sa bronze medalist. Magluwas pa sini ginpabutsyag man sang alkalde ang pagbutang sa mga pasilidad para sa mga atleta sa tagsa ka mga distrito. Naglabot sa 191 ka mga delegado sang Iloilo City ang nakabaton sang ilang nga uniforms kag allowances. 12,000 pesos nga cash ang nabaton nga allowance sang tagsa ka delegado kung sariin 9,000 pesos sini ang para sa ilang nga pagkaon kag 3,000 pesos naman para sa ilang nga transportation expenses. Pati gayuno ng Palarong Pambansa 2026 sa Mayo 24 tubtub 31 sa Agusan del Sur. Samtang sa iban pa nga mga balita lokal, hindi pag-intindihanay o kung misunderstanding, ini ang ginatan-aw nga rason sa mga kapulisan sa natabo nga shooting incident sa sulod sang Save More Supermarket sa Festive Walk Mall sa Mega World Mandurriao. Sa interview sang XFM News Team kay Police Captain Jobert Amado, hepe sang Mandurriao Police Station, posibleng nga na-misinterpret sang suspect nga si alias Joseph ang ginaistoryahan sang biktima nga si alias Jomay kagkaupod man sini nga empleyado sang supermarket. Posible sunog kay Amado nga napinsaran sang suspect nga siya ang ginaistoryahan sang duha. Nagagawa sa imbestigasyon nga natiruhan sang suspect ang biktima gamit ang iyang service firearm nga ginaligar 9mm pistol. Sunog kay Amado nga ginkompronta pa sang suspect ang biktima antes niya inigin tiro. Lubos naman ang pagpangayos sang pasaylo sang gwardiya nga ginpabutyag nga wala niya inigin hungod. Posible nga pasakan sang kaso nga frustrated murder o kon frustrated homicide ang suspetsyado apang magadepende ini sa circumstances sunog kay Amado. Gilayo naman niya gindetain sa Mandurriao Police Station ang suspect samtang nagapadayon pa ang imbestigasyon.
5: Kulang taon na ito ang kalabaw, no? Kalabaw din sa rason, no? Ang gintiro ni isang suspect na ito, no? Ang victim. Isa lang di ka itawag na mag-itidianay, no? Misunderstanding kay accordingly sa upod sa biktima daw na misinterpret na yung isang suspect na ito. Nga siya ang ginahistoryahan sa ano, sa victim, no? Kag kaupod niya. So, kag dito nagdangat sa musini no nga wala gi nakapugong ang atong suspek kag natiruan niya ning victim naton.
2: Nawadian ang kabayan sang pagpahayag ni Police Captain Jobert Amado, hepe sang Mandurriao Police Station. Samtang ginkumpirmar ni Police Captain Jobert Amado, hepe sang Mandurriao Police Station, nga ginpaidalom sa operasyon ang merchandiser nga natiruhan sang gwardiya sa sulod sang Festive Walk Mall sa Mega World Mandurriao. Sa interview sang XFM News team kay Amado, ginpaidalom sa operasyon ang biktima nga si alias Jomay matapos nakaagom sang pilas tugas sang pagtiro sa nawalang nga bahin sang iyalawas malapit sa idalom sang iyang nga ilo. Si alias Jomay ang tumandok sa Dumangas, Iloilo, kag madugay na nga nagatrabaho sa among mall. Ginubot siya ni Amado nga conscious ang indala sa ospital si alias Jomay, rason nga istorya pa siya sang iya mga kaupdanan kag sang mga pulis. Samtang, posible nga na misinterpret sang gwardiya nga suspect sa natabo nga shooting incident sa sulod sang Festive Walk Mall, ang langas-langas sang biktima kag sang upod sini samtang naghahaboy sang basura sa likod sang mall. Sa interview sang XFM News team kay Police Captain Jobert Amado, hepe sang Mandurriao Police Station, antes sa tabo insidente, naghaboy sang basura ang biktima upod ang isa pa nilang nakaupod sa trabaho. Standard operating procedure suno kay Amado ang inaupdan sang gwardiya ang paghaboy sang basura sa mga staff. Nagalangas-langas suno kay Amado ang biktima kag ang upod sini kun sa diin posible na misinterpret sang suspect ang ila ginaistoryahan. Ginkumprontar sang gwardiya ang biktima sa sulod sang ilang locker room kag ginpamangkot kun siya ang ginapabati-batian sang duwa. Sa nakabalik na sila sa sulod sang mall, liwat nga ginpalapitan sang gwardiya ang biktima kag didto liwat ginkumprontar kag sunod nga gintiro. Naigo sang bala ang biktima sa nawala nga bahin sang lawas malapit sa idalom sang iya nga ilok. Wala na nalagyo pa ang suspect nga gin-turn over ang service firearm nga gingamit sa krimen sa mga responders. Ginubot siya sang suspect nga hindi niya intensyon ang natabo kag nagapangayo ini isang pasaylo. Naibaloan niya madugay na nga nagatrabaho nga gwardiya si alias Joseph kun sa diin halos 5 ka tuig na ini nga naka-assign sa Festive Mall. Posible sunod kay Police Captain Amado nga problemado ang gwardiya base man sa mga natalupangdan nga behavior sang iya mga kaupdanan. Nagapaday yun pang investigasyon sa kapulisan sa natabo nga insidente.
5: Antes no, antes sa tabo ni nag-ula ni sila basura sa likod. So it's okay pag nag-ula, maupod ng gwardiya, no? So pag-ula sa basura sa likod, nagalangas-langas niya ang biktima kaupod niya. So nabatian sa atong nga suspect, daw na misinterpret niya. Ay dito no sa mismo dyan sa locker daw may gamay nga confrontation nga gamay regarding sa ano to nga siya accordingly sa suspect niya ako to inyo ginapatibatihan so hasta nga pag-abot na so may nagpagbalik kanila from pagula sa basura pagbalik sa may mall no sa groceryan dito no nagambal ang victim na to na ano to problema ano something mo na dito tayo no nga gigabutan sa gwardiya naton kaga gintiro.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Police Captain Jobert Amado, hepe sang Mandurriao Police Station. Samtang, Mayo 13, ginapasa-pasa lang sang Regional Office kag District Engineering Office sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH ang reporter sang XFM 100.7 Iloilo kung sino sa duwa ka opisina ang masabat sa mga palamangkutanon angon sa magkatuhay ng mga regulasyon nga ginapatuman sa mga flyover sa syudad. Una nga ginpalapitan sang XFM Iloilo ang Regional Office apang wala sang may nakuha nga paat hag nagikan sa ahensya. Sang ginpalapitan naman ang district office kun tudlo sini ang regional office nga amo ang mapaathag. Ang kontrobersya nagsugod sang sinalakay sang truck ang magtimbang nga vertical clearance sang buhang flyover rason sang pagkawasak sini. Natalupangdan nga 3.1 meters o kung 10 feet lang ang kataason sang vertical clearance sing ginpahamtang sa buhang kag ungka flyover. Base sa DPWH Department Order Number 53 Series of 2016, ang vertical clearance sa mga flyover ang dapat 4.88 meters o kon 16 feet. Bangon sini, ginapamangkot ang DPWH kung nga wala nagasunod sa standard height ang vertical clearance sang duwa ka mga flyover. Isa pa kapalamangkutanon nga ginapabungul-bungulan sang DPWH kung nga hindi palareho ang regulasyon nga ginapatuman sa mga pwede kag hindi makaagi sa mga flyover. Sa buhang kag ungka flyover, ginadumilian ang mga motorcycles kung makaagi kag ang mga dalagko ng mga trucks bisan pa nga 3 axles lang. Samtang sa ibawaan flyover naman, pwede makaagi ang motorcycles kag trucks nga hasta sa 3 axles. Dugang pa nga ginapabungol-bungulan sang DPWH nga pamangkot kung bala ang mga ginadumilian ng mga salakyan nga makaagi labi na ang mga trucks ang kabahin sang original program design. Samtang Mayo 14, nanumpa na si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary sang Department of Interior and Local Government. Madumduman nga sang 2017, nag-self-imposed exile ini kagin-dismiss ang Office of the Ombudsman sa pagka-mayor sang Iloilo City. Ini matapos nga nalawagan ni former President Duterte ang iya pangalan bilang drug protector sa syudad. Naghalin ini sa Pilipinas sang Agosto 31 sa among tuig kasunod sang pag-subject sa iya sa intense scrutiny and accusations ni former President Duterte. Matapos ang pito katuig nga pagpanago, nagbalik si Mabilog sa Pilipinas sang Setyembre 2024 agud atubangon ng mga akusasyon batok sa iya. Sa madumduman, gin-grant ni President Ferdinand Marcos Jr. ang executive clemency sa ANA Alcalde sang Enero 2025 kagin lift man ang perpetual ban sa pagpungko sini sa public office. Ang ining mga balitang iadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang John Zin Crisostomo. Dire kita makabayan sa dugang balita lokal. Balita ikan sa Iloilo Provincial Capital, Committee Hearing sa Comprehensive Land Use Planning sa Ahoy. Ginpatigayon, balita ikan iya sa Iloilo Police Provincial Office. Police Major Jose Nimias Pamplona nag-early retire bangod sa balatian. Yaring mga balita.
6: Mayo 12, nag-iwat sa committee hearing si Board Member Rolik Suplico, Chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning sa Comprehensive Land Use Planning sa Ahoy. Committee on Zoning and Land Use Planning magpatigayon sa inspeksyon sa solar power plant sa Barangay Sintal, Ahoy. Nagpatigayon sa committee hearing si Board Member Rolik Suplico, Chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning, may kangtaran sa Comprehensive Land Use Planning sa Ahoy, partikular sa 58 hektaryas ng duta nga patindugan sa solares sa solar power plant sa Barangay Sintal, Ahoy, nga ginreklasify sa banwang halin sa agricultural pagkanto sa industrial use. Nang tambong sa committee hearing, si Jocelyn Tordas sa Municipal Planning and Development Office, kagator ni Nikki Joy Camanso sa Mayor's Office, Valmi Lujan sa Provincial Planning and Development Office, pator ni Raimundo, Board Member Jun Mundiar, kag Rolando Distora, kahapon nga daw, Mayo 12. Sa committee hearing, natukiban ni Board Member Rodrick Suplico nga may certification ang ginpagwa ang Department of Agriculture nga 41 hektaryas sang duta sang 58 nga kabilugan nga na-acquire sang solares nga duta nga patindugan sang solar power plant ang protected for agricultural o kon hindi pwede ma-reclassify sa industrial. Ang 17 hektaryas lang ang pwede ma-reclassify sa industrial land use na baton na man sang opisina ni Suplico ang sulata sang isa ka sumunyang bayan member sang Ahoy nga nagabawi sang iyang perma sa unang endorsement sa pag-recertify sang duta. Natapos ang committee hearing nga wala sang desisyon ang committee sa baylo nakasugtan nga magapatigayon sang inspeksyon ang committee upod ang LGU Ahoy Provincial Planning and Development Office kag ang representative sang Solares ang tuyo sang inspeksyon nga ibaloon kun kabahin sang napatindugan na sang solar power planta ang 41 hektaryas nga duta nga gintumod sang Department of Agriculture nga protected agricultural use antes maghimo sang rekomendasyon ang committee.
7: Initially in our request, so the whole 44 hectares actually of
8: 44
7: hectares in our ordinance, but it was duly the Department of Agriculture endorsed, but later on retracted their endorsement. So it was submitted October of 2024. We requested for the certification from the DA, and then they endorsed it last April of 2025, and then later on they retracted their endorsement.
6: Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office, Police Major Jose Nimias Pamplona naging pasidonggan sa Iloilo Police Provincial Office matapos nag-early retire. Police Major Jose Nimias Pamplona nag-early retire Tinatagan sa pasilungog sang Iloilo Police Provincial Office si Police Major Jose Nimias Pamplona matapos nga naprubahan ang iyang application sa early retirement sang Abril 1 siling atuig. Ginpangunahan ni Police Colonel Briani Rosalan ang paghatag sang pasilungog kay Pamplona sa flag ceremony kahapon Mayo 11. Sa mensahe ni Police Major Pamplona, na-diagnose ni siya ng stage 4 pancreatic cancer sa ligang atuig rason sang iyang pag-apply sang early retirement. Iyang ipasalamatan ang iyang mga kapdanan sa organisasyon, labi na si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Briani Rosalan ang tanang nga iyakaupod sa organisasyon. Upod ni Pamplona ang iyang pamilya nga nagbaton sang token na rin sa IPPO. Nagbilin man ni sa nga panungdom sa iyang kapdanan nga nagapadayon nga nagaservisyo.
8: Good morning to our respected officers, to our provincial director, Mr. Colonel Briani Rosalan, sir, to our deputy provincial director for administration, Police Lieutenant Colonel Rimi Alabarin, sir, to our deputy provincial director for operation, Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangilio, to my fellow police officers, guests, friends, and their family in the Philippine National Police, good morning.
9: Good morning, sir.
8: Today, during this Pasalamat Kapatid program, I stand before you with a heart full of gratitude, humility, and mixed emotion as I formally bid farewell to the organization that became my second home for almost 30 years. For 29 years and 9 months, I served the Philippine National Police with dedication, loyalty, and honor. My journey was not always easy. Like many of us in uniform, I experienced sacrifices, sleepless nights, dangerous assignments, separation from family, and countless challenges in the line of duty. But despite all this, I remain proud to wear this uniform and serve the Filipino people. Last December 2025, my life changed when I was diagnosed with stage 4 pancreatic cancer. It was one of the most difficult battles I have ever faced, not as a police.
0: Ang oras alasay sa 28 mga katropa, pananggap kamati diri sa Express Balita Weekend Edition. Diri kita mga katropa sa Balitang Nasyonal. DILG Secretary Rimori Agin klaro nga wala sila sa minauyatan nga red notice o con warrant of arrest gikan sa International Criminal Court sa pag-aristo kay Senador Bato de la Rosa. Anay President Rodrigo Duterte nagpakikita sa iya bagong abogado. Sara Duterte ginimpet sa House of Representatives sa ikaduhang tion. Alan Peter, Senator Aya Alan Peter Cayetano, bagong Senate Presidenta. Senator Bato de la Rosa, balik Senado matapos ang 6 kabulan nga pag-absenta. Ginaligar nga warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa halin sa ICC. Dalad ni former Senator Antonio Trillanes sa Senado. Senador Bato de la Rosa, ginpaidalom sa Senate Protective Custody. House of Representatives ginpili ang 11 ka mga membro sang Congress kang Kongreso bilang prosecutor sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Iba't pagin yung mga balita nasyonal. Ato ang nabaloon pagi kay katropang Era Espinosa.
10: Mayo Jess, ginklaro ni Department of Interior and Local Government Secretary Jean Vicri Mulyang wala sila sang may ginauyatan nga red notice o kan warrant of arrest gikan sa International Criminal Court agud nga arestohon si Senator Ronald De La Rosa. Sunod kay Rimulyang nga sa bailo ang Criminal Investigation and Detection Group o kan CIDG ang mag-issue sang sabina para kay De La Rosa nga naga-require sa iya nga personal nga mag-appear sa mga investigador bilang parte sang padayon nga investigasyon sang PNP. Ang mga investigasyon ang angot sa mga nangin inaksyon ni De La Rosa sang ini ang Davao City Police Director kag Regional Director sang Davao Region antes nga niya nangin PNP Chief sa idalom sang administrasyon niya ni President Rodrigo Duterte. Samtang nagpakikita siya ni President Rodrigo Duterte sa mga bagong set ang Legal Counsel sa International Criminal Court ini matapos nga nag-exit si Nicholas Kaufman bilang abogado ni Duterte sa kaso sini sa ICC. Ginpakigbahin ni Kaufman nga siya ang gininform ni Kitty Duterte nga sila mismo sang iya iloy nga si Hanalet Avancenia ang nagpili bilang bagong abogado sang iya amay. Ginsiguro ni Kaufman nga ang iya replacement ang handa, willing, kag able to assume immediate representation that his terms of agreement have been agreed. Mayo 11, ginimpeach na sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte sa boto nga 257 yes, 25 no, kag 9 abstain. Masobra sa 1/3 ang boto sa tanan nga mga miyembro sang kamara nga nagpabor para ma-impeach ang Vice Presidente.
11: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989 together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted.
10: Sa amuman nga adlaw, nandumpa si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Talos kaya na Senate President Tito Soto. Sa plenary sang session, 13 ka mga senador ang nagboto pabor sa pagbakante sang tanan nga posisyon sa upper chamber lakip na ang Senate President. 9 ka mga miyembro sang minority ang nagboto para diri kag ang nagdugang amusan ni Senator Pia Cayetano kag Senator Loren Legarda. Samtang, 9 ka mga senador ang nagboto para kay Soto sa diin amusan ni Soto, Bam Aquino, Win Gatchalian, Riza Honteveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, kag Ravi Tulfo. Ang duha naman ka nag-abstain, amasan ay Senator Migs Subiri, kag Senator JV Ejercito.
12: To the best of my ability,
13: the duties of my present position,
12: the duties of my present position,
13: and of all others I may hereafter hold,
12: and of all others I may hereafter hold,
13: under the Republic of the Philippines,
12: under the Republic of the Philippines,
13: that I will support and defend the Constitution of the Philippines,
12: that I will support and defend the Constitution of the Philippines,
13: that I will obey the laws, legal orders, and decrees,
12: that I will obey the laws, legal orders, and decrees,
13: promulgated by the duly constituted authorities,
12: promulgated by the duly constituted authorities,
13: and maintain true faith and allegiance,
12: and maintain true faith and allegiance,
13: to the Republic of the Philippines,
12: to the Republic of the Philippines,
13: and that I impose this obligation,
12: and that I impose this obligation,
13: upon myself voluntarily,
12: upon myself voluntarily.
10: Nabatian ang kabahin sang pagpanumpa ni Senator Cayetano bilang Senate President. Samtang, balik na sa Senado si Senator Ronald De La Rosa Mayo 11 sang hapon matapos binulan sini nga pag-absent sa iya pag-abot. Nangin emotional ini sa din iya ginaaligar nga gin-block siya sa National Bureau of Investigation sa pagsulod sa session hall. Bungod sa altercation, nakasustain si De La Rosa sang injuries sa iya tudlo kag gilayon man nga ginbulong sang Senate medical personnel. Nabatian si Senator De La Rosa. Samtang nag-abot si Senator Antonio Trillanes IV sa Senado bitbit ang ginapahayag nga warrant of arrest bato kay De La Rosa gikan sa International Criminal Court. Ginpakita mismo ni Trillanes ang nasamit ka dokumento sa tubang sang kampo sang media. Nabatian ang pagkumpirmar ni Aray Senator Trillanes ang iadala amo ang ICC warrant. Sa muman nga adlaw, ginbutang si Senator Bato De La Rosa sa idalom sa protective custody sang Senado kasunod sang motion ni Senator Rodante Marcoleta. Iniagod yung ma-exhaust ni De La Rosa ang tanan yung mga legal remedies para maprotektahan ang iya kaugalingon may kaangtanan sa iya kaso sa International Criminal Court. Gin-cite in contempt man sang Senado ang NBI personnel kagin paidalom sa custody sang chamber. Gin-lockdown man ang Senate matapos ang ginaligar nga pag-attempt sang NBI nga arestohon si De La Rosa. Sunod sa Senate personnel, ila iniginhimo agod nga makilala ang taga-NBI kagin pahayag nagharas sa Senador.
14: That in the light of the recent adoption of the Senate Resolution number 44, I move that Senator Bato be placed under the Senate protective custody, Mr. President, until he is able to get all and exhaust all legal remedies to protect himself.
10: Nabatian si Senator Dante Marcoleta. Samtang ginkumpirmar sang ICC ang authenticity sang warrant of arrest bato kay Senator De La Rosa. Paglaro sang ICC nga iniisa ka formal ICC document. Ginpahayag sang ICC nga ang warrant ang in-issue confidentiality sa idalom sang seal sang pre-trial chamber 1 sa Nobyembre 6, 2025. Mayo 12, ginpili sang House of Representatives ang 11 ka mga miyembro sini agud mangin prosecutor sa impeachment bato kay Vice President Duterte. Kadungan sang House plenary session ang mga napilian, amo Sanday, Representative Jervile Luistro, Representative Terry Ridon, Representative Ramon Gutierrez, Representative Isabel Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Representative Shell Diokno, Representative Laila Dilima, Representative Kakabagaw, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Lordance Juan, kag Representative Joel Chua. Samtang sa Senado naman, temporaryo nga gin-suspend ang session matapos nga nagreklamo si Senator Robin Padilla nga ini ang ginsinggitan ni Senator Kiko Pangilinan, sino kay Senate President pro tempore Senator Loren Ligarta. Iyaman nabatian ang matunog nga tingog ni Pangilinan, rason nga gin-suspend ang session. Sa kaangot ka balita, wala gin-baton ni Senator Padilla ang gintanay nga handshake ni Senator Pangilinan. Inipagkatapos ginreklamo ni Padilla si Pangilinan sa pagsinggit sa iya sa ila deliberation sa Senado sa natabo nga tuyo pag-aresto sa mga taga-NBI kay Senator Bato de la Rosa. Sa mainit nga diskusyon, nabatian ang pagsinggit ni Pangilinan kay Padilla sa I Still Have the Floor. Gin-suspend ang session kag tuyo nga reglohan sa mga kaupdanan nga mga asinador ang duha.
15: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
16: And for the record, Mr. President, I still have the floor.
10: Nabatian si Senator Pangilinan. Sa piyak na bahin, nag-apilar si Senator De La Rosa kay President Marcos sang proteksyon kasunod sa pagkompirmar sang ICC sang arrest warrant batok sa iya. Sunod kay De La Rosa nga ang ialuyag na bulig amang sundon lang ang legal nga proseso. Sa rin ang ICC warrant na kinahanglan ni mag-undergo sang legal process sa lokal nga korte agud nga mahatagan siya sang syansa nga madepensahan ang iya kaugalingon. Sa dugang nga balita, ginsabat ni former Senate President Tito Soto ang mga alegasyon nga una sini nga ginapasugdan nga makasulod ang kampo sang NBI sa Senado agud nga arestuhon si Senator Bato de la Rosa. Suno kay Soto nga iya lang ginambalan ng NBI nga sila mag-coordinate sa Office of Sergeant at Arms matapos na ginpahibalo sa iya nga mayara sang ginpahayag nga arrest warrant bato kay de la Rosa. Ginatag man sini nga wala siya nag-expectar nga mag-aabot si Senator Bato sa session.
14: Let the records speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, coordinate with Osa. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Little did I know that, you know, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come.
10: Nabatian as yan ay Senate President Tito Soto. Mayo 13, nabatian ang pila ka beses nga paglinupok sa sulod mismo sang Senado Mayo 13 sang gabi. Base sa report, ginpagwa ang mga katapos ng media kaginpatay ang mga suga. Sunod sa Senate Sergeant at Arms present ang mga taga-NBI sa Senado. Makita man ang mga law enforcers group nga yara sa sulod sang building matapos nga wala nag-issue ang Supreme Court sang temporary restraining order nga ginahingyo sang kampo ni Senator De La Rosa agud pungkan ang ICC warrant. Natabo ini matapos nga gin total lockdown ang bilog ng Senate complex bilang kabahin sang heightened security measures.
17: So si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil inaalis daw nila dito. So he said please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis, and then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-best na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help?
10: Nabatian ang kabayinsang pagpahayag ng Senate President Alan Peter Cayetano. Samtang wala sang may nabaton ng report as ang casualties ang Senado matapos na nagluntad ng shooting incident, iniangin pakigbahin ng Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Nagpadulong man sa mga gabi si DILG Secretary Jinvic Rimulya sa opisina ni Senate President Alan President Peter Cayetano. Gin-secure ni Rimulya mga CCTV footages agad nga mahibaluan kung ano gid ang natabok kung sino ang mga involved sa shooting incident. Gin-secure man sini ang tanan ng mga senador sa sulod sang building. Sa kaangot ng balita, ginapatihan ng mga taga-NBI agents kag Marines ang nagbayluhan ng isang lupok sa sulod sang Senate building. Ini ang ginpahayag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Suno kay Mendoza nga ini amo ang ila gina-perceive sa diin ng mga taga-NBI ang una nga nagpalupok. Samtang, suno kay Attorney Melvin Matibag nga wala na ini nagkadto sa Senate kasunod sa natabo nga paginupanay bangod indi siniluyag nga maakusaran nga mga tinawon niya ang nagpalupok sa second floor sang Senado. Dugang pa ni Matibag nga wala sang dalang arma sang iyang mga personnel nga nagkadto sa Senate. Naibaluan nga bangod sini may mga supporters ni Senator De La Rosa nga nagtuyo nga magsaka sa kudal sang Senado nga rason nga indi na nila luyag nga matabo pa ang natabo kay former President Rodrigo Duterte. Samtang ginsigurado ni President Ferdinand Marcos Jr. kay Senate President Alan Peter Cayetano nga indi ang gobyerno ang salikod sang shooting incident sa sulod sang Senate building. Pakigbahin ni Cayetano nga ginkamusta sang presidente ang sitwasyon sa Senado kag agod nga siguraduhon nga nakaabot na si DILG Secretary Rimulya para sa maid-id nga investigasyon.
17: So far everyone is safe. So far walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Secretary Rimulya of SILG of the DILG is here. General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us assuring us it wasn't government and kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta kung nandito na si Sec. John Vic and to make sure the investigation is independent.
10: Nabatian sa Senate President Cayetano. Sa piyak na bahin ginatulod sang lima ka mga senador ng mga bagong miyembro sa Senate Minority Bloc si Senator Bato de la Rosa nga voluntaryo nga mag-surrender sa mga otoridad matapos sa gin-issue sa International Criminal Court ang arrest warrant batok sa iya bangon sa ginaaligar nga links sini sa war on drugs at Ion San Duterte administration. Ang mga senador nga nag-file sang resolusyon amo sa Rey Francis Pangilinan, Vicente Solo III, Panfilo Lacson, Riza Honteveros kag Bam Aquino. Sa idalom sang proposed nga resolusyon nagpabutyag ang mga senador nga ang chamber ang historically respected judicial and prosecutorial process involving its own member and former officials. Ilaman ginsight ang voluntary surrender kag judicial submission ni late former Senator Juan Ponce Enrile ang legal remedies kag in-pursue ni former senator kag subong mamayang Liberal Party's Representative Laila De Lima kag ang judicial resource undertaken ni former Senator Antonio Trillanes IV. Sa dugang nga balita ginsabat ni De La Rosa ang resolusyon ng in-file nga siya ang mag-surrender sa mga otoridad matapos gin-issue ang warrant of arrest ang ICC sa diinsuno pa sa senador. Sila ang magahulat samtang iyang gina-exhaust ang tanan nga legal remedies. Ginklaro man ni De La Rosa nga siya magkakooperar sa domestic legal processes in kaso nga mag-issue sang warrant of arrest ang Philippine court. Sa dugang nga balita nakita ang pangalan ni Senator De La Rosa sa database sang ICC sa idalom sang wanted persons kag nakatag ini bilang at large. Sunod sa tribunal ang warrant of arrest batok sa senador ang sekreto nga gin-issue sang Nobyembre 6, 2025 kag gin sa publiko lang sang Mayo 11, 2026. Nagapangabay si De La Rosa sa iyang mga supporters nga buligan ini nga hindi madala sa ICC tungod lang sa politika bangod nagapaningdugan ini nga siya ang tampad nga pulis kag tampad sa pagserbisyo. Sa amuman nga adlaw ginbawi sang CIDG ang subpoena batok kay Senator De La Rosa bilang respeto sa institusyon sang Senado angon sa Senate Prosecution Order suno kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Dugang ni Tuanyo ginbaton sang staff ni De La Rosa ang letter of recall para sa subpoena.
18: Kanina mga ba, dala ng mga personnel ng CIDG, yung letter of recall ng subpoena de Stecum at supposedly papareceive ito kay Senator Bato sa kanyang opisina sa Senado. Ngunit dahil physically eh, wala siya doon, ito ay eh, pinareceive na lamang sa kanyang mga personal staff sa nasabing opisina.
10: Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Mayo 14, ginkumpirmar ni Senate President Cayetano nga nakagwa na si Senator De La Rosa sa Senate building kaginako nga ginhimo nga oportunidad sini ang nagluntad nga shooting incident sa pagpalagyo. Ginbasa ni Cayetano sa ginpatigayon nga press conference ang text messages ng asawa ni De La Rosa. Base sa mensahe ginbasa ni Cayetano nga naghambal ang asawa ni De La Rosa nga samtang yara sa sulod sang Senado ang iya bana nagakaulamid ang iban nga mga senador. Nagpabutyag man ini nga kuntani hindi mauyang ang sakripisyo sang iya bana kag nagalaom ini nga maghugpong sila. Ginpasalamatan man ni Mrs. Nancy De La Rosa ang mga senador nga nagasuporta sa iya bana. Magluwas sa pagpasalamat, nagpangayo man ini sang pasaylo.
19: I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana magsayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos ito sabi niya sa akin. Good PM, sir. In behalf of my family, would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Donald made his in quotation mark speech. He told me, habang tumatagal kasi siya dyan sa loob, ay mas nadadamay pa kayo.
10: Nabatian sa Senate President Cayetano. Samtang ginaresto sa mga otoridad ang driver sa National Bureau of Investigation matapos ang pila ka gunshots nga nabatian sa sulod sa Senado sa Mayo 13. Ini ang ginkilala kay Mel Oragon nga 44 na katuig nga employed bilang driver sa NBI. Base sa Senate siyang investigasyon nga si Oragon ang ginaligar nga armed sang undetermined nga caliber sang pusil kag nagpalupok sa makapila ka beses sa sulod sa Senate building nga nagtugas sang panic kag pagkaalarma ginabanta alas 7:50 sang gabi. Si Oragon ang nasubdue kag naresto sa mga miyembro ang Senate Security Detachment. Samtang, ini ang napreso na kag nakuha sa posisyon niya ang balas ng M15 kag Izaka Magazine. Kung naibaluan nga hindi opisyal nga empleyado sa National Bureau of Investigation si Mel Oragon, suno kay Director Melvin Matibag. Sabaylo suno sa NBI Director nga iniisaka volunteer. Pakigbahin ni Matibag nga si Oragon ang ginpauyat sang pusil apang sa matuod, wala inisang access sa pusil nga iya ginuyatan. Siya ang upod sa NBI agents nga yara sa GSIS bilang driver apang officially nga ini members ng NBI ukon isa ka agent. Samtang ginklaro ni Palace Press Officer and Secretary Attorney Claire Castro wala sang assault ang inhimo ang NBI agents sa Senado. Pabuti ni Castro wala man sa operasyon ng NBI upon ang Philippine National Police sa pag-aresto kay Senator De La Rosa. Sa piyak na bahin, wala ginakabig nga lapses ni NBI Director Matibag ang makapila nila ka beses nga kapaslawan sa pag-aresto kay Senator De La Rosa. Sino kay Matibag, may mga operational requirements lang rason nga wala nila gihapon ginaresto ang senador. Iniman ang rason nga luyag sang director nga magpangayo sang bilog nga kopya sang CCTV bangod ang nakita lamang sa video amo ang ginasakyan nga salakyan sang senador tubtob nga nanaog ini kag nagdalagan pasulod sang Senate building. Magluwas diri wala man nila na aresto si Bato bangod man sa mando sang gobyerno nga i-maintain ang peace and order. Sa nagdeklarar na ang Senado nga yara sa idalam sang protective custody ang senador, mas ginpili sang NBI nga respetuhon ini kag na validate man ang desisyon sa NBI pagabot sa korte nga hindi pagdakpon si Bato. Sa amo man nga adlaw ginklaro sang Armed Forces of the Philippines nga hindi involve ang Marines sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sa Senate building. Ginpahayag ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. nga mga Marines nga nakita sa video sa sulod sa Senado antes ng insidente ang na-deploy na bilang parte sa regular nga security duties. Pakigbahin ni Browner nga wala ang mga ini nagpalupok, pangodyara sila sa lugar sa pagsuporta. Samtang ato ni Baluon, kung paano nakagwa si Senator Bato de la Rosa sa Senado sa mga adlaw. Launa 20 sa aga, nagabot si Senator Robin Padilla sa opisina ni Senator Bato de la Rosa para sa private meeting sa sulod sang 20 minutos. 1:57 a.m. nagsulod si Mau Aplasca, Senate Surgeon at Arms, sa opisina ni De La Rosa agud nga mag-conduct sang check. 2:20 a.m. nagwa si Aplasca sa opisina ni De La Rosa kaging confirm ang security detail nga magalakat ang senador. 2:30 a.m. nagagwa si De La Rosa sa iyo opisina kaging inform ang protective personnel nga iniya magakadto sa restroom apang sa baylo. Iniya nag-agi sa restroom kay nagsulod sa fire exit panaog sa hagdan. Samtang pagkadto sa parking area, nakikita si De La Rosa kay Senator Padilla sa 4th floor. Nagupod sila tubtob sa basement level kung sarin nagahulat na ang SUV. Nagsakay si De La Rosa sa salakyan na ginadrive ni Padilla upod ang dugang ng mga staff members. Gintingwaan pa sa Senate Security Personnel nga balabagan ang salakyan apang madasig sila nga napalagyuhan. Sa katapusan nga balita, ginklaro ni Senator Riza Hontiveros nga antes nagpauli ang mga miyembro sang minority, natapos na ang sesyon sa Senado. Suno pa kay Hontiveros nga isa lang ang rason kung nga apila sa mga bad faith actors ang nagatinguha nga maging controversial ang pagpauli niya kag sang iban pang minority senators kag initungod sa tao nga hindi luyag mag-atubang sa pagsulundan. Nagpabutyag man ini sang iya pagkadismaya bangod nga ang Senado nga kunta ni amo ang lugar kun sa rin ginahimo ang mga layi kag depensahan ang kinamatarong sang Filipino

0: Antiveros. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa ang katropa mo.
1: Ang oras alas 6:49. Madamang salamat kay tropang Era Espinosa. Di naman kita makabalan sa balitang internasyonal. Indonesian hiker patay sang naglupok ang Mount Dukuno sa Pacific Island sang Halmahera. Duwa ka mga missing Singaporeans nakita na bago nga Prime Minister sang Hungary nanumpa na Australian government i-repatriate ang ilang citizens gikan sa cruise ship nga apektado sang Hanta virus. Anay Prime Minister sang Thailand nakagwa sa prisuhan na ceasefire sa tunga sang US kag Iran naka on life support suno kay President Donald Trump. Kaso sa Hanta virus na confirm sa nagkarinlain nga nationality. Yaring detalye sa balita upon katropang Bia Joy Sobaldo.
2: Mga balitang international nga natipon sa XFM Iloilo. Nakita na sa mga Indonesian authorities ang duha ka mga namising na Singaporean samtang na-confirm naman ang pagkapatay sang isa ka babaeng Indonesian hiker matapos nga naglupok ang Mount Dukuno sa Pacific Island sang Halmahera. Sunod kay Disaster Mitigation Agency spokesperson Abdul Muhari, nakita ang duha 20-30 metros ang kalayon gikan sa rim sang main crater. Mayo 9 ang temporaryong ginuntatan sa mga rescuers ang ilapag pangita bangod ban sa padayon nga pag-alboroto sang bulkan. Payag naman ni Police Chief Erlison Pasaribo nga ila pag-aimbestigaran ang tour company nga naghatag sang serbisyo sa mga hikers bangod sa posible negligence sa pihak sang pagpasaka nila sa Mount Dukuno bisan pa nga ini ang hugot nga ginadumilian. Nahibaluan nga halin sang 2024, ginbawala na ang pagsaka sa putok-putokan sang bukid bangod sa pag-alboroto kag ginbanman sang local government ang tanan nga climbing activities sining Abril bangod sa masami nga paglupok sang bulkan. Sa pihak nga bahin nanumpa na si Peter Magyar bilang Prime Minister sang Hungary para sa pagbag-o matapos ang tinuig nga economic stagnation kag strained ties sa ilang mga kaalyado sa idalom sang iya ginsundan nga si Viktor Orban. Napierde ni Magyar si Orban matapos ang 16 ka tuig pinaagi sa election landslide nga naghatag sa TISA party sang constitutional majority nga nagatugot sa iya nga ibalik ang reforma nga siling sa mga kritiko amo ang nagapahina sang demokrasya. Ginwelcome man sa mga foreign investors kag mga Hungarians ang kadalaga ni Magyar sa diin ang mas mataas ang baylo sang foreign batok sa euro sa sulod sang 4 ka tuig kag ang post-election polls ang nagapakita nga madamo sa mga botante ang nagasuporta sa TISA. Ginpanubli ni Magyar ang ekonomiya nga naghalin sa stagnation sa unang quarter kag subong nagapangatubang sang bag-o nga headwinds gikan sa mataas nga energy cost bangod sa giyera sa Middle East nga mangin mabugat para sa import reliant economy sang Europe. Base sa ginpagwa nga datos makita nga ang budget deficit sang Hungary ang nakalabot sa 71% sang full year target sang Abril bangod sa pre-election spending ni Orban. Bangod sini mahimo magdangat sa 7% ang deficit subong nga tuig suno pa sa bag-o nga prime minister. Matapos ang pagpanumpa ni Magyar, plano sini nga isuspend ang public media news broadcast bangod iya ginaligar nga ang state media ang pro-Orban sa piyak sang ila pagbulig nga magpabilin sa posisyon ang anay prime minister kag naghatag ini sang limitado nga airtime para sa mga kritiko. Kag sa dugang pa nga balita international, ginrepatriate sang Australian government ang ilang mga citizens gikan sa Dutch flag luxury cruise ship nga apektado sa makamamatay nga Hanta virus kag ila man ini gin quarantine. Wala man ay baluan kun bala ang mga gindala sa Australia ang mga nagmasakit o kun may sintomas ang nasambit nga balatian. Suno sa New Zealand, nagapadayon ang diskusyon nila upod sa international partners angot sa mga options sa pag-repatriate sa New Zealanders nga yara sa cruise ship. Ginpayag man sang director sang public health sang among pungsod nga may kapasidad sila nga suportahan ang kun anuman nga quarantine measures kun kinahanglan. Ginarekomendar man sang WHO ang 42-day quarantine para sa tanan nga mga pasahero kag nagapangabay man ini sa publiko nga hindi magpanik bangod ang Hanta virus ang hindi masyado makalalaton kung ikumparar sa COVID-19 pandemic. Sa dugang pa nga balita, nakagwa na sa presuhan ang anay Prime Minister sang Thailand nga si Thaksin Shinawatra matapos ang 8 ka bulan nga pagkabilanggo. Suksok sini ang puti nga bayo samtang nagalakat pagwa sa presuhan kagin sugata sang iya pamilya kag mga supporters. Nagbalik si Shinawatra sa Thailand sang 2023 matapos ang iya 15 katuig nga self-exile agod ato bangon ang 8 ka tuig nga sentensya para sa conflicts of interest kag abuse of power. Apang ini ang nagtiner lang sa presuhan sang pila ka oras kasunod sang pagpalanakit sang iya dughan kag heart trouble kag nagpabilin sa VIP wing sang hospital sa 6 ka bulan tubtob nga ini ang ginhilway paagi sa parol. Setyembre sang nagligad nga tuig sang ginrule sang Supreme Court nga kinahanglan ni Shinawatra nga magtiner sa presuhan sa diin ginconclude pa diri nga ang akusado kag ang iya doctor ang may plano nga padugayon ang iya tiner sa ospital nga may minor surgeries nga hindi man kinahanglan.

0: Sa piyak nga bahin on life support subong ang ceasefire sa tunga sang US kag Iran bangod tuman pakalayo sa numero sa mga issues ang sabat sang Tehran sa proposal sang Estados Unidos nga tapuson ang giyera suno kay US President Donald Trump. Nagapanawagan ang Iran nga tapuson na ang pag-inaway sa tanan nga lugar lakip na diri ang Lebanon kon sa diin ang Israel ang nagabato-batok sa mga Hezbollah militants. Nagadiman man inis ang bayad sa tanan nga damage tuga sang giyera pagtapos ang US naval blockade. Garantiya nga wala na sang matabo nga pang-atake kag ang liwat nga pagbalik sang sales sang Iranian oil. Magluwas diri gin emphasize man sang Tehran ang ila sovereignty sa Strait of Hormuz. Pahayag pa ni Trump nga ang sabat sang Iran ang nagapamahog lang sa status sang ceasefire nga ginpatuman halin sang Abril 7. Ginadoso sang US nga tapuson ang giyera antes pa man umpisahan ang paghinun-anon para sa more contentious issues lakip na diri ang nuclear program sang Iran apang gindepensahan man sang Tehran ang ila nga paningdugan. Suno naman kay Iran Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibaf handa ang ila mga militar nga magbalo sa kung anuman nga akto sang aggression. Kag sa dugang pa nga balita international, kumpirmado na ang kaso sang hantavirus sa 7 ka mga living patients samtang 8 naman diri ang ginlista bilang probable gikan sa cruise ship nga MV Hondyo suno sa World Health Organization. Dugang pa diri, 3 na ang napatay sa among nga balatian sa diin duha ang kumpirmado kag isa ang probable. Mag-asawa nga Dutch ang napatay matapos na infect sa among nga balatian. Infected man ang 2 ka British nationals kag isa diri ang ginclassify nga probable case. Patay man ang German nga babae nga ginhilanat sa barko kag sang ulihi nakadevelop sang pneumonia. Nagpositibo man sa virus ang Swiss nga lalaki matapos nakitaan sang sintomas sang hantavirus sang Mayo 5. Isa sa mga 17 ka mga American citizens ang ginrepatriate gikan sa barko matapos nga nag mildly CPR positive sa virus samtang ang iba na ang nakabatsyag man sang mild symptoms suno sa US Department of Health and Human Services. Positive man ang Spanish passenger apang wala inis ang may ginbatsyag nga sintomas. Thomas. Ginaimbestigaran man subong ang tanan nga mga suspected cases kag potential close contacts sang mga na-infect. Sa dugang pa nga balita international, pagabuhinan sang Thailand ang visa-free stay period halin sa 60 days tubtub 30 days para sa mga turista. Gikan sa 93 ka mga pungsod agud mapunggan ang mga criminal activities. Suno kay Foreign Minister Sihasak Phungkyatkyaw, mag-submit sang plano ang Ministry of Foreign Affairs sa Cabinet para sa approval nga buhinan ang visa-free stay period para sa mga foreign tourists sa nasambit nga pungsod. Halin sang Hulyo tuig 2024, nagpatuman ang Thailand sang visa-free period para sa 93 ka mga pungsod. Lantawon man sang mga Thai authorities ang iban pang visa types, agod masiguro man nga ang mga individual nga nagasulod sa pungsod ang nagasunod sa purpose sang ilang visa. Base sa report, nakabaton ang Thailand sang 12.4 million foreign tourists halin sang Enero 1, tubtob Mayo 10 subong nga tuig sa diin ini ang may pagnubo sang 3.43% kung ikumparar sang nagligad nga tuig. Sa piyak nga bahin ginkuhaan sang biological samples ang 2 ka mga tao bangod sa posible nga hantavirus infection kag ini mo ang Argentine tourist nga na ospital bangod sa pneumonia kag ang lalaki nga gikan sa Calabria nga voluntaryo nga nag-isolate sang iya kaugalingon sa Italy. Naghalin sa endemic area ang Argentine tourist para magpauli na sang Abril 30 kag nagbiyahe ni padulong sa Italy sakay sa Buenos Aires Rome flight antes nagkabot sa Sicily kun sa diin ini na ospital sunod sa health ministry. Ginrequest sa mga local nga awtoridad ang task kag insena ang iya sample sa Spallanzani infectious This is hospital sa Rome. Upod man sa samples ang 25 anyos nga Calabrian nga lalaki nga naka-close contact sa babae nga Dutch nga napatay bangod sa among nga virus. Suno sa World Health Organization, ang hantavirus ang naghalin sa mga ilaga kag posible makalaton sa mga tao sa diin. Ang sintomas ini amo ang flu-like symptoms, kaangay sang fatigue kag paghilanat, isa tubtub 8 ka semana matapos ang exposure. Kag sa dugang pa nga balita, nakaagi sa Strait of Hormuz ang Chinese super tanker nga may karga nga 2 million barrels ang Iraqi crude. Matapos ini ang na-stranded sa Gulf sa masobra duha ka bulan bangod sa US-Iran war. Nagpadulong sa Zhoushan port sa Eastern China ang pinakadako nga crude carrier nga Yuan Huashi sang Mayo 14 kag ginalauman nga mag-aabot sa Hunyo 1. Nakaagi sa strait ang barko matapos nga ginalauman nga magakita ay si US President Donald Trump kag Chinese President Xi Jinping sa masunod nga inadlaw kag matapos nga nagbisita man si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa Beijing sang nagligad nga semana. Base sa ship tracking data ini ang ikatatlong ation nga nakaagi sa nasambit nga waterway ang Chinese oil tanker umpisa sang nagsugod ang giyera sa tunga sang US Israel kag Iran sang Pebrero 28. Ginahalugan subong sang Iran ang ila pag control sa strait halin pa sang nagligad nga mga inadlaw nga amo ang nagutod sa deal sang Iraq kag Pakistan nga magship sang oil kag liquefied natural gas gikan sa rehiyon. Ginatunan man sang iban nga pungsod ang kaangay nga kasugtanan bilang tikang agud makabulig sa pag-entrance sang pag control sang Tehran sa Strait of Hormuz. Sa piyak nga bahin gin confined sa sa ospital ang masobra 1,700 ka mga pasahero kag crew sa British cruise ship nga nakadak sa Bordeaux matapos ang tigula nga pasahero ang napataya. Madamo man ang nagsakit ang siyan kag kalabanan sa 1,233 ka mga pasahero ang nagikan sa Britannicon Airland nga nagabot sa western ports ang Bordeaux kag may 514 ka mga Indian crew members on board. Sunod sa mga health officials, wala inisang kaangtanan sa Honda virus outbreak nga amo ang gintunaan sang pagkapatay sang tatlo ka mga pasahero sa MV Honda's cruise ship. Napatay ang 90-anyos nga pasahero sa barko nga Ambition nga ginadubala sang Ambassador Cruise Line Company kagkapin 50 naman ang nakitaan sang sintomas sang pagpalanakit sang tiyan. Ginpatigayon ang initial test agud mahibaluan kung bala tungod sa norovirus ang balatian sang mga pasahero. Ang norovirus ang isa ka highly contagious form sang gastroenteritis nga rason sang pagpalanuka kag diarrhea. Wala man ginadula sa mga otoridad ang posibilidad sang food poisoning. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo XFM News.
1: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Balitang Express sa Balita Weekend Edition. Standby naman katropa sa masunod ng programa ang Bulsa Ayo po katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM, Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang Phoebe Borst Tibor Morales sa XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hihita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jeff, isang online manager ng TeenJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. santon, suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
4: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
7: XFM.
1: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Quatro horas. Bente quatro horas. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Queens. Problema ako gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libo-libong papremyo.
14: O si Bethany Astrid Siliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santone kag XFM libo-libong papremyo.
13: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libo-libong pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong pa premyo. Intra na!
15: Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026.
16: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Makalage na ko!
17: XFM
5: Katropa mo!
3: Exciting!
18: Mga katropa! Exciting dito! XFM Katropa mo!

Isaka manay nayang aga syudad gag probinsya sang Iloilo. Kaga sumungman sa probinsya kang Antique. Welcome na sa atong kapag pangalagad sa programa Bulsay. Bulsay! Subong adlaw sang Domingo. Sa gihapon kada Domingo, main kaupo ninyo si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton, tob-tob last 9 oras. Subong aga sa pagdulong ka ninyo sang labing dalagko nga mga balita. Labing importante nga mga issues sa atong kapag-istoryan. Subong man kung may mga dalagko nga mga balita, main kaupod man nato ng aton nga mga katropa reporters. Kanami sang si Rax sang adlaw, no? Pero aga pa mapaang na. Sa gihapon ginaagda naton kamo sa pagtutok sa inyo sa inyong mga radyo kung diri kamo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sarang kamo nga makapamati, makalantaw sa inyo sining social media, pinaagi naman sa XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Amo man sa YouTube, XFM Radio Patrol Iloilo nga channel. Kag kon dito naman kamo mga katropa sa Antique, sarang man kamo nga makapamati sa inyo sining mga radyo sa 93.3 sa FM band kag sa social media sa 93.3 XFM Antique kag amuman sa YouTube channel.

Kamusta ang inyong paningkay-singkay? Kamusta ang inyong paglantaw sa aton siniga pungsod mga katrupa? Well, sa buwas nga daw, mag-convene ang aton siniga Senado bilang impeachment court. Kag-plastarona nila ang ila mga katrupa nga mga patakaran nga pagasundon. Posible mga katrupa sadyang himuon nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ilang taon ta? Kay mga katrupa si Vice President Sara Duterte sa ikadarwa doon nga kay Guinan. For the second time around, in-impeach mga katrupa kang Kongreso. Kaganangin na marapuyot ang senaryo sang nagligan siling adlaw. Kadungan man sa pag-impeach mga katrupa sa House of Representatives kay Vice President Sara Duterte Carpio, pinaagi sa butong 257. 25 kag may walo nga nag-abstain, no? In short, mga katropa, impeached sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Kag pagkatapos ni mga katropa, ginpreparar ang pag-transmit sining articles of impeachment padto sa Senado. Pero mga katropa, kadungan man sa sining pag-impeach sa lower house sang Mayo 11, mga katropa, kay Vice President Sara Duterte Carpio, may kudita man nga natabo sa Senado. Ginambal ni Senate sang nagligad ni Senate Minority Leader kag karon Senate Majority kag Senate President, mga katropa. Senate President Alan Peter Cayetano ngati ginamove niya nga may pag-iligwat, pag-ili sa liderato sa Senado. Kay may numero sila, may 13, sanda? Ikibot ang tanan mga katrupa kay man. Although nga tigina-expectar dugin man ini, gina, may mga huring-huring na gadaan. In fact, nagligad, no? Nakita man kag pinamangkot sa media si Senator Camille Villar. Eh nakita mga katrupa nga sumulod sa opisina ni Senator Alan Peter Cayetano kag iban pagid nga mga senador nga diri mga katropa sa majority block. Ati nagsulod na sa paminsaron sang tanan nga may posibilidad nga pag inistoryanay na edi amo lang ni pirmi sa Senado kag nga daan ang magbugto magutod nga Mark kag Camille Villar. Tinown ini mga katropa ang pamilya nila nga supporter ni former President Digong Duterte. Kag mayor mga katropa nga nagduso agod nga magdalagan si Digong bilang presidente sadto. Kag nangin presidente gid. Kag sa kapanahonan ni President Digong Duterte mas nagdako pagid ang mga Villar. Di ba? Nakapwesto si Mark Villar, si Senator Mark Villar Santo bilang DPWH Secretary. Di may mga kontrobersiya man nga nadalahigan dayon eh. Naging isyuhan nga ang tanan mga katropa nga karsada sa kang DPWH padto permisa propiedad ka mga Villar. Basi na tabuan lang. Pero mga katrupa,
pagpakita ini nga malapit ang mabilyar nga daan sa mga Duterte. Kag amo ini nga hindi na ini makatilingala ang pagbalik sang magbugto, magutod mga katropa nga Mark kag Camille Villar sa grupo nga marapit mga katropa sa mga Duterte gid. Dibla? So hindi na ini makatilingala. Di amo ini mga katropa man ang aragyan imaw upod mga katropa kay Senator Pia Cayetano kag Senator Lorin Ligarda. Ngati original nga ara sa minority block ini halin sa sining administrasyon. Pero ti sigurong factor diri ang nadalahigan man nga kontrobersiya kag subong man kaso sang iyang nga bata eh. Nga si Congressman Leandro Liveste. Sa din mga katropa ginhampak sang 24 billion pesos nga pinalidad mga katropa sang Department of Energy pinaagi kay Secretary Sharon Garin bangod sa way mahuman or way matuman mga katropa nga mga proyekto sa idalom sang sining mga solar projects nga di dapat nga tiyang sulong binipisyaryo mga katropa sining programa kang gobyerno kang kasuguan nga ginduso man sang time ni President Digong Duterte parte sining renewable energy na to na kagang solar nga ini. Ang pinakadako nga beneficiaryo sini amo ang negosyo mga katropa nga solar ni Congressman Leandro Liveste. Pero galing ti bangod way ni ini ma-deliver mayad bala. Why mahatag ang gina-expectar mga katropa nga proyekto nga ini sa solar. Ahay, tiyan mo ini, nagapangatubang mga katropa sa pinalidad, multa nga 24 bilyones pesos. Tibilang isa kananay katropang kag may kaso pa. Kag sa kurigin, failan gin nga ini mga katropa sa nagligad nga mga sinimana or last month sang kaso gin mga katropa si Congressman Leandro Liveste. Di bilang isa ka nanay, ibig kong si Lorin Ligarda, hindi magsakit ang buot mo katropang John Ray. Sakit ini bilang isa ka Iloy. Ilabi na gid mga katropa, nga bag-o lang natapos ang Mother's Day. Dibla? Ahay. Di ayan, ini mga katropa, piras mga factors. Kag nga daan mga katropa, si Senator Lorin Ligarda, nagpakita man sang suporta sa majority. Pero hindi naman mahambal nga aligned gini mga katropang majority sa kay BBM or sa karon nga administrasyon gin. Pero mga katropa, amo ning hindi mo mahambal nga nakalinya gid sa kay BBM ang majority bangod mga katropa pira diri sa mga membro sang majority block mga katropa. Hindi man pabor kay BBM gid. Te ang tindog ni Senator Lorin Ligarda, amo ini man ang isa sa nakapukan mga katropa sang bag-o sang nagligad ngani nga mayoriya sa Senado. Sa din mga katropa, apat sila ang nagtipyok di plus Bato de la Rosa. Nga sa labing una nga tion sa sulod sang masobra anom ka bulan. Nagwa mga katropa sa iya para naguan kag nag-attend sa sesyon kag Senado. Nga nagadalagan mga katropa pasulod sa session hall kag nagahapo-hapo kag puwerteng kakig. Nagadugo pang anas nga tudlo sa wala nga kamot. Nga hambal niya gindumog mga katropa, nagdinumugay sa na nagpinukotay ko no sang mga NBI agents nga madakop ka na dyan sa sulod kag Senado.
lugar murahon kita sa CCTV gila na dosmo yung gali senator bato kadalagan to sagdan hindi gali sa pagpinukotay niya din yaho lantawa nyo nagkarapilas ako bangon sa pinukotay namon lugar murahon gali na dosmo gali si senator bato kadalagan sa hagdan nakatuko ng ila, ang iya mga katropa nga wala nga kamot sang nadusmo dito sa hagdan mga katropa sang nagadalagan palagyo halin sa darwa ka mga babayi mga katropa nga NBI agents nga gintask agod nga magserbi ka na sang warrant of arrest halin sa ICC tiko ni gahapo-apo senator bato dalagan pasulod sa session hall nga puwerte kaakig mga katropa nga sumulod dito kag nagahapo-apo kag nagasinggitan mga katropa nga dakpon yung mga NBI agents kaya naga, nga madakop sa iya. Tiyan mo na yung ginang sadya. Tiyan mo na ang tensyon mga katropa naglunta na yun. Pero ti nadayon ang sesyon sa Senado kag nakakaskid mga katropa bilang Senate President si Tito Soto kag naislan ang majority group. Titrese, di without bato mga katropa, bisan na mag-silo pa si Kwan Goro, kung mag-silo pa ang iban din ng mga congressman, do silang, daw budla yan sa nakatropang katropang John Ray, no? Pero di para sigurado mga katropa, para sigurado nga makapungko bilang maislan mga katropa ang majority leader or I mean ang majority group kag subong man ang Senate President nagtambong gid si Senator Bato de la Rosa. Tindiri karon kag nagsugod na ang tensyon. Diri na dayon kag nagsugod ang tensyon mga katropa sa Senado. Pagkasunod nga adlaw mga katropa kay tigi na serbihan sang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa asad jagit ti dyan sa protective custody eh okay naman tong tanan pati NBI gani why Manila gin napilit gid nga mag nga dakpon si Senator Bato dyan sa may Senate building okay man ang tanan why man mando ang presidente nga dakpon si Senator Bato de la Rosa. Kag mga katropa, hasta naglabot ang tion. Sa din mga katropa, waay nakakuha mga katropa sang ginapangayo nga TRO, Temporary Restraining Order, halin sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Bato de la Rosa. Na diri na dayon kag naglain ang sitwasyon. Mga 4:30 isang gumawa ang desisyon sa Korte Suprema nga waay naghatag mga katropa sang TRO baw maluoy ka. Pasado la 5 naman kag nag-abot ang sulat halin mga katropa sa President kag General Manager sang GSIS padto didto mga katropa sa NBI nga naga-request nga hatagan sila or nga adtunan sa nakang NBI kay para ma-secure ang andang building. Kag subong man mga katropa, hindi magtinabok-tabok to mga halin sa Senado, patabok to sa kanandang building. Kay bisan sino lang, nagatabok to sa kanandang building. Kay manaan ninyo mga katropa, ang Senado, no, ang ining ginapamtangan sang Senado mga katropa, ana da ya ka GSIS part na yung mga katropa sang GSIS building. No? Ang tag-iya ka diyang ginapamtangan kang Senado, GSIS, isa lang sanda ka building kang GSIS. GSIS building ini mga katropa. Baw maluoy ka.
kag ang boundary na ang pagitan kag Senado mga katrupa kag GSIS pwertahan lang gid kag dingding. No, pwertahan lang gid kag dingding. Amo ini mga katrupa ang pagitan nanda. Tisadya kay bangod sa request mga katrupa kang GSIS NBI nga si i-secure ang anda nga building mga katrupa. Kag ang anda nga propiedad dito tinagadtong NBI. Lasingko pasado ang request. Ano to lasingko 48 no? Ang request sa nga GSIS padto sa NBI lasais pasado mga katrupa. Ang NBI nag-abot dito. Kapin-bainting ka NBI, lakip na ang pira ka makatapos ang media nga nagabantay. Nagsulod mga katrupa, upod ang NBI. Dito sa may GSIS building. Tiyang sadya karon kahit pasado antes maglasutso. Kundi katrupang John Ray, naglaom ang tanan nga may arestuhon. Kiti waisan nga TRO ang ginpapanawag ang Korte Suprema. Dahil pagkatapos mga katrupa, naman an nga may NBI nga nag-adto dito sa may GSIS building. Na, sa mga lasiti pasado, na-interview pa kang mga katapos ang media, si Retired Police Major General Aplasca, no, si Mao Aplasca, ang bago nga Senate Sergeant at Arms, ang head nanda. Na? Ngambal niya, we are going to arrest somebody. Nagasok-sok siya mga katrupa sa nga bulletproof vest. Kag may bit-bit mga katrupa nga armas lutang. No? Upod ang mga katapos ang Philippine Marines nga dyan nga daan gwardya mga katrupa kang Senate building. Kaya antes pa man mga katrupa ining kontrobersiya kay General Bato de la Rosa, antes mag-adto si General Bato tana dyan doon dyan tanang nga daan ang mga Marines part ini mga katrupa nga daan kang security dira sa may Senado. Okay? Dira ni sila halin sa una hinasign. May mga Marines na dahil nagbantay. Poperte, no? Ti, sadya karon naglaw mang tanan, abi nandas General Bato de la Rosa ang dakpon. Amo ini mga katrupa, nga alaman ka sinodod ang mga katapos ang media. Mainstream media, hindi political vlogger, yeah? Mainstream media. Amo diyan ginatawag sa mga political vlogger nga kuan bala mga bayarang media na amo ni tanang mga nakaupod to. Hindi ang mga political vlogger nga nagahulat lang gid sa footage kang mainstream media dayon pagkatapos widu-widuhan lang dayon pamatsyagan mo dosa da ng kurik. Okay? Mainstream media ini. Ang nagtaya sa ilayang kabuhi dito agod yung mapakita ini mga katrupa sa bilog ng mga Pilipino kag sa bilog ng kalibutan kung anong aktual nga nagakatabo to. Tisadyang sitwasyon to. Ba maluoy ka? Nakuhaan man mga katrupa sa mga katapos ng media kag nabatian nga may nagabarina dito sa piyak. May nagadrill. Ang mga media mga katrupa nga diri sa may Senate sa Senate mga katrupa ginatuktok pa nila tos dingding ginapamangkot pang konsalay sinuotong tawos piyak ginapamangkot pa sino pong nasa kabila nagasabat man ang dito sa piyak. Galilianay sila katrupa nga John Ray may giha kitaon dito mga katrupa diri sa may kilid sang dingding or sa kilid sang puerta. Kitaon dito ang tao nga may tawos piyak. Kag kun pamangkoton mga katrupa nagasabat man. Galigin diri sa piyak mga katrupa. Upod sa madyang mga nagadrill mga katrupa, may mga media man dito sa piyak. No? May mga media man to nga upod sa NBI. Upod sa NBI.
Ang may NBI, mga katropa, bag-o lang din to man sumulod, upod sa makatapos ang midyas, ang nabatian nila ng mga nagadrill. Kaya ang mga nagadrill kayo ni mga katropa, hindi kuno ini katapo sa NBI tana nga mabungkal sang puerta. No? Agod nga makasulod dito pasulod sa may Senate building or sa Senado. Kundi mga katropa, mga katapo or mga empleyado ini sang GSIS nga ginmanduan sang anda mga katropa nga boss nga saraduhan ining puerta nga ini. Kay manway sa nalyabi, ang lyabi mga katropa sang puerta nga ini mga katropa pasulod dyan sa may GSIS dito sa Office of the Sergeant at Arms. Taga Office of the Sergeant at Arms ang nagauyat sang lyabi. So hindi na di kabukas mga katropa ang mga tao halin sa may GSIS kay waay sila lyabi. Ang lyabi ang nagauyat ang taga Office of the Sergeant at Arms dito sa Senado. Oh. Ti amo ini mga katropang desisyon sang GSIS nga saradhan ang ining puerta nga ini pasulod dito sa GSIS amo ning gina-drill nanda kay gubo nanda ang lock para hindi mga katropa malyabihan dito sa piyak kag hindi makasulod ang kung sino man nga mga tao halin dito sa Senado pasulod sa GSIS. Ti amo nang ambal sang NBI sang nabatian nila nga may nagadrill kay tibag-om lang sila mag-aboto. Amo tong ginadtunan nanda dito sa may first floor. No, sa first floor kang GSIS. Ti makita dito mga katropa nga may taga NBI dito. Pero ang nagadrill ngayon nga darwa katawo gamit ang portable nga drill katropang dyan. May portable nino. Why sang makita ni mo why sang why mga katropa sang cord gani no di battery tindarwak bilog daw haruson pa ni ka padulot ni sa may dingding oh, or sa may pertao no haruson gani ka padulot demo ni nga amo ini nga drill mga katropa ang mabatian dito sa piyak man sa may Senado ay maaando lang. Kiti diri sa may giya nga or sa may kilid ato gali kitaon gali to spihak katropang Janreo. Kitaon dito spihak may giya kag amo ning giya ang gina focus sa iban nga mga media dito spihak no kag ginakatok manila sino pong nasa kabila. Amo to gling giya to sa may kilid oh nga kitaon. Ang tawo diri spihak ba maluoy ka. Tiyan mo ni. So, sa piyak naman dito nga side, ato ang taga Office of the Sergeant at Arms. Kag rito man ang mga Marines, mga katropa, kag mga katapos ang midya, sa ground floor ini mga katropa. No, sa ground floor, no? So, ang linok panay, tanaway di matabo sa ground floor, di sa may nagabarinang ini. Ang linok panay, mga katropa, dito sa second floor. Dito sa bridge mga katropa nga nagakonekta sa may Senado kag subong man GSIS. Nga ang pagitan mananda mga katropa amo ang puertahan. Diba? Puertahan ang pagitan dito ini natabo ang linok panay. Dina mention dito mga katropa ni General Aplasca, no? Nga ti dito pag ani na mention patugani nga rito sa nag-agi sa may puerta sa opisina ni Senator Loren Legarda. Subot ang balon lapit sa opisina ni Senator Loren Legarda ining ginaluntaran sang linupok. Na? Di ba? May video

0: na I think amo ni siguro katropang Jan Rayo. Amo ni siguro nga video. I-try tabi, i-try bi. Kung ano mo ni nga video. Okay. Dali ang gida kay ikwanon ta ni. Kag diri man mga katropa na batian, ang hambal ni Senator Jinggo Estrada lang itago ang kwan ang CCTV. Nga nangin kontrobersyal karon mga katropa, kay bangod, na? Ginhambal mga katropa ni General Aplas kauna, nga hindi makita sa CCTV, na? Ang position kag movement mga katropa sa nga Office of the Sergeant at Arms. Tiyo mo nga, siya man sinang naghambal mga katropa una. Sang uri, isang nagkontrobersyal ini mga katropa, ngang NBI ya, nagpagwasang anda mga katropa nga footage gamit ang anda nga body cam kag subungan video sa pirakamang katapos ang media nga naga sunod dito sa may NBI. Tiyo sang uri, nagbaylo kahapon sa hapon mga katropa, ginklaro ni General Aplasca nga hindi natuod ang report sa mga katapos ang media nga waay sang CCTV. Na? Hindi naman tuod ang report sa media nga waay sang CCTV. Pero galing tingin na balman ni General Aplasca abe nga waay kuno sang CCTV, waay makuha ang waay makita dito sa CCTV ang posisyon sang sang mga taga Office of the Sergeant at Arms kag sang Marines. Okay? Pero pag kahapon mga katropa, kahapon sa hapon, nagpagwa naman sang statement mga katropa si General Aplasca nga kuno hindi tuod yung report karon nga nagagwa sa media nga waay sang CCTV. Linya in fact ginhatag na nila dito sa may CIDG. No? Ginhatag na nada ang kopya mga katropa sang CCTV dito sa may CIDG. Pero ti ang ombudsman hambal ni Boyeng Remulla linyaway ginbaton sang Senado ang order nga nagasuspend mga katropa sang anom kabulan, nagapaidalom sa preventive suspension sang anom kabulan kay retired general Aplasca bilang head sang Office of the Sergeant at Arms. Na? Lakip nga Wigan Baton ang request mga katropa sang ombudsman, ang order sang ombudsman nga ihatag sa ila ang kopya sang CCTV. Angot sa sining na tabo nga Linok Panay. Diway inigin baton mga katropa sang Senado. O pamatian tablang hambal ni kwa ni General Aplasca bla samtang ga istoryana sila ni Senator Lorin Legarda. Okay, pamatian ta.
1: Itago niyo yung CCTV.
0: Itago niyo yung CCTV.
2: Sabi po,
3: pinapasok po kong kasi based on the reports at saka nakita na ako sa CCTV. Pasok na po ko sila sa mga
2: NBI agent.
3: Pero kung po na, nakita ko na may NBI agent. At saka sinabi na, sino kayo NBI? Tapos sa kayo,
0: tapos na ni mga katropa sang Linok Panay na te nagsulod dito sa isa kahulot nga daw may kananay dayon si General Aplasca. Okay, so

amo na yung video mga katrupa. I don't know kung kay si Senator Jinggoy sineng nagakuan. Si Senator Jinggoy sineng nagavideo. Basta may nagavideo mga katrupa, kag bation sa video ang sang istoryanay si Senator Lorin Ligarda kag si Aplaska. Sangga pamangkot ko na kuan sang CCTV. Ambal ni Aplaska niya posible nga nakuhaan sang CCTV. No? Tihambal ni kuan ni Senator Jinggoy itago ang CCTV. Pero may patag man Senator Jinggoy sa party sining kontrobersyal nga ambaling itago ang CCTV. Nga ambaling butang balon diri i-secure ang CCTV para magamit, no? Kon kinanglan i-secure mga katrupa ang CCTV para mapreserba ang ebidensya. Okay. Hindi nga taguon ang CCTV para white mabuol ang ebidensya. Kundi secure ang CCTV kay para, no, ebidensya. Gamiton ang ebidensya. Hindi nga taguon ang CCTV kay para mapanas ang ebidensya. Hindi sa kamuran ko, no, ah. Ti para ebidensya daya ko, no? Iti natural i-preserve. Dapat i, ano, progaling ti sara, sala lang abi ang, why lang abi, kay duwabi ang interpretasyon day. Kay man may statement abi si Aplaska. May statement si Aplaska abi katropang John Ray, no? Kag sa ato matag panamati. Nga waay ko, no, nakuhaan sang CCTV ang diyang posisyon kaghulag mga katropa sang Office of the Sergeant at Arms kag Marines during sa Linok Panay. Tiyan mo diyan nga nag-surface man ini ang video nga ini mga katropa nga nag-ambal si Senator Jinggoy Estrada nga itago ang CCTV. Di ko di gininterpretar ini mga katropa sang nakakita kag nagabati sining statement ni Senator Jinggoy Estrada nga itago ang CCTV. Kiti sa interview sa kay General Aplas Campbell niya, why kuno sang nakuha ang CCTV mo? Ambal na masaya mo naning produkto sang hambal ni Senator Jinggoy Estrada nga itago ang CCTV. Kaya ambal ni General Aplas ka sa interview ka na, why na kuha sang CCTV? Why sang CCTV? Angot sa sining Linok Panay? Oh, ti, hambal sang tanan katropang John Ray. Ate, amo na ni. Amo na ining hambal ni Senator Jinggoy Estrada nga itago ang CCTV. Kag amo ini kahapon, may clarification naman si General Aplaska. Hambal na, hindi tuod ang ining report sang media nga waay sang CCTV. In fact, hambal niya, ang CCTV, mga katrupa, ang kopya sang CCTV nga diya, angot sa Linok Panay, dito na ginhatag sa CIDG. Okay? Dito na sa CIDG. Waay dito sa ombudsman, nga nagpangayong ombudsman man. Waay dito, waay sa na nagatag, waay ganisa na nagbaton sang sulat kang kwan sa sampina mga katrupa kang ano ni kang ombudsman, no? Kag sang order sa ombudsman nga nagakwan nga nagasuspend sa kay Aplaska. Subotang balon na sa subong diyan sa Senado man gyapon mga katrupa nagapungko bilang head bilang officer in charge mga katrupa sang Office of the Sergeant at Arms si retired General Aplaska. Okay? So dira sa gyapon. Kiti way na daging baton. Tenong sunod nga move sa mga move sini sa ombudsman. Okay? Amo ini mga katropang barantayan. Kag amo ini ang mainit kag gina-diskusyonan gid karon mga katropa. Bisan diin nga kapihan kasubong maadto katropang John Ray ang parte diri sa sitwasyon sa Senado. Kag sitwasyon sa Pilipinas eh. Daw na sa pawa na gani mga katropa ang parte sa impeachment kay Vice President Sara Duterte Carpio sa rin magka-convene na buwas ng adlaw mga katropa ang Senado bilang impeachment court. Tibuwas masuksok na sila sa nga ila mga katropa nga robe nga magapungko na sila bilang